5:40 minutos lavetelaka ku fika ka 5:45 nkarhi lowu ka yi nga ta ku fikisela kunene matimu ya siku ra nyamuntlha siku ra nkhuleko wa Mozambique.

0: e a sua constituição em República Popular de Moçambique.
1: Ave hi siku leri ku sunguleke ku tirha tshinya rintshwa ra minawu ya tiko leri ri kukuleke Mozambique ku va a landza mapimo ya xisosiyalista. Samora Machel hi ndlela leyo a ve murhangeli wo sungula wa Mozambique ndzhaku ka loko a ta va a humile eka vukhumbi bya vuxololi bya vukoloni bya Vuputukezi. Kolaho ku sungule xipimbimpimbi xa ntirhokulu wa ku fambisa Mozambique ka bandla la matiko ya misava ku nghenisiwa ka matshala ya ku hambanahambana lomu a fanela ku tirhisana kona na wona hambi ni ku kuma xuma leswi a xi ta seketela nhluvuko nga va ka ta vurimi, nga va ka ta ikhonomiya, hambi ta vutshevi kumbe swin'wana swiyenge swa ku hluvukisa a tiko. Hi 24 ka Julu ya 1976 mfumo wu landzile kungu la ku teka hinkwaswo a swi lumba vanhu ku va swi lumba mfumo kutani swi chiwa nacionalizações. Em 1976, a mintirho ya ta vudahu ni ya ta dyondzo hambi ni ta vuyavanyisi yi ve yimisiwanyana katsongo ku va yi rhangeliwa hi mfumo ntsena ku nghena ku tinghenisela ka vugqwetha hambe ni vuxavisi nga va bya tidyondzo kumbe bya ta vudahu. Ku ta fika laha mfumo wa Mozambique u vekela risima ka vana tiko, tindzimi, ntumbunuku, xinto hambi ni swiheno swa ndhawu leyi yi nga xin'we ka swiboho swi landziwaka kusukela ka loko tiko ri humile ka vukhumbi bya vukoloni bya Vuputukezi. Mhaka leyi yi humelela hikuva ke xin'we ka leswi xi fambiseke vana va Mozambique ku lwisa vukoloni bya Vuputukezi a ve ku lava ku hloniphiwa ka rihanyo, nhlonge, ntumbunuku, tindzimi hambe ni xinto xa vona. Nyamuntlha ku hlanganisiwa 50 ni lembe rin'we na Mozambique a humile ka vukolonyi bya Vuputukezi. A hanye Mozambique.

0: kamatimu ya siku. Nyamuntla tsuzukile akuhelwa ka nkholeko wa Mosambiki ndzhaku ka 10 ra malembe a nyimpi ya matlhari ni vukolonyi bya vuputukezi. Mhaka yi paluxiwile a Samora Moses Mashele khale ka Stadio da Mashava a dorobeni ra ka Matsolo. Matimu ma baliwa dalela Mikidadi Matoloko yo ma tlhela ma kombisiwa ha Mari Martin xikhafukhafuteli bya Amara Buduya.
1: Mutwile matimu ya siku.

ntirho siku ri na munhu wa masiku. Ku tlula makume manharhu wa makhulu wa swidyuhati swa xifundzankulu Maputo swi kuma nseketelo hi xuma a ku va swi hundzisa swikarhato swi khwaqelisaka hi swidyuhati swa swifundza swa Maguje, Manyisa, Murakweni, Matrolo na Bowani lomu ndhambi yi onheteleke ku tlula mpimo. Murhangeli wa xiubyana xa ku seketela vanhu va hanyaka ndzeni ka swikarhato Gracie Wayne a tsatsile vatameli ni vafambisi va swidyuhati leswi a ku va va tirhisa mali leyi ku na byariseni ka vutomi bya vakhalabyi lava. Hi tlhomela handle ka tiko, marungula ma bika leswaku doropa Caracas, ntsindza wa Venezuela, ra vindlavindleka hikuva ri nga tshukaka ri ngubunyetiwa hi mati ya lwandle kutani tsunami. Mhaka leyi yi endleka ndzhaku ka loko vusiku bya tolo doropa ri ta va ri hlekahlekile swinene a misava hi kola ka mhangu ya misava yi chiwaka a sismo. Hi ta kemeta marungula hi ta mahisela tibikaka leswaku teta nga va doropa ra kufumelaka hinkwavo loko ri fikaka 30 degrees Celsius lawa. Ku nga landzela Pemba loko a fikaka 29, Beira na Vilankulu va nga khoma 28, Inyembana nga ha fikaka 27. Maputo na Mpula na Kilimani va nga ha khoma 26, kasi Ncayincayi nga pepela hi 25, ku teka Lexinga fikaka 24 leswo. Chimoyo a nga ha va doropa ra ku pepaka hinkwavo loko a fikaka 23 degrees Celsius. Muyingiseri ya wa mave marungula ya mixo, rindzela lawa mataka minkarhi yi tshunelaka. Awuxeni.

0: Rádio Moçambique, emissor provincial de Gaza.
1: E Racha Ixichangana.
2: E Racha Nguchichope.
0: Transmitimos em português, em 810 kHz, na onda média, e em 90.9 MHz, em frequência modulada.
3: Tindambi, tienga tiliku tualana katinsuna.
4: Jayama kivi, lawa matengaluta kumati.
3: Tivikeli, uva uchikumetela malaria, mafambela kule na wena.
4: Mandla yobasa, shitembisu shautomi.
3: Kunduli tindambi, kambe avubasisi la asimama. Shlamba amanda, imati, unisabau, na unge senada. Niloko wahali gama kutirisa ashikoti kumbishana kukoma sunganyani shanchaka.
4: Tivikele, uvikela njangu wa wena kama vaji.
2: Oitoras na 15 minutos, Michelo Kempela wawazina sikura makumembirina ntlano kakota vusheka 2026. E tlano makume wa malembe ni lembe rin'we ra nkhululeko wa Mozambique. Ku fambeni ka mintirho leyi ya mixo yi ta va mivulavuli hi marito mambirhi laha kutani tindzimi ta Xichangana ni Xiputukezi. Na nkarhi lowu hi ta va hi rindzela ku nghena ke ka murhangeli wa tiko ka ku nyikeli marito ya ku tlangela ka siku leri laya dorobeni Maputo. Ku ta va no veki bya ri ya xiluva ndzhaku ke ni marito lawa nga ta ma fikisela ka vana va Mozambique kola ka malembe lawa ya nkhululeko.

8 horas na 25 minutes siguran kululeko ke atsemba a mintindeleni lomu mashape na bine memova ya mintiro ni shimun i vona vatsongwana lavanga ni swipani swa xikolo i vona vatirhi lavaka va nga tilulamisela ka siku ya le ku vekeni nkarhi ya swilovani ku ha vona ekusuhi ke a nkhuvu lowu wa ku tlangela ntlhanu wa makuma malembe ni rin'we ya nkhululeko wa Mozambique tiko ku nga ri khale keta sungula ku vulavula laka hi tiyindzimi ta Emissora Provincial de Gaza

0: yin'wana yi ta vulavula ku va ke yi ta nghena ka ku ndlongozela ni ku tsakela siku leri ra nkhululeko. Pedro Baruk, a wu xini?
1: Mutumisalikuloti Martinj kasi hi mani ka hi ka ditambo la mukhuwa hombe nyansi ku pinda muchana magome amalembeni ni lembe limwedo hi tiko la Mosambiki hi tiko lungete mukhululeko wa litiko musana ka kukhinyavezi ngu vanana va mputukezi awa kasi ku ra khumbuka hi nakuta ni matimu mayelanaku kasi ni dona ditambo gera nyasi malembe musana kasi ka disiku ro fana ni dia kasi timijeke kati kuyimbwa iye vanana va litiko da Mosambiki zilani yo kulongela disiku dona dia da mukhululeko kambe Martinj hi ni tate Filipa Mapilele combatente kasi ni dota kasi le ka lekavalo va yimbi awa kasi ya kuna hininga matimu ayama kuna ombaomba ngomaomba kukasi nguro na litambu jara nyasi Martinj
0: kamapusana Pedro Paro kumikisiratana ito akakona kempela antiru loke waku vai tirisati nzimi nkwatu tae msoro provincial di Gaza kasi kukuma manyau lawa ya siku lele studio akunene Pedro Paro mrambo wa hina fikili avusheni kulukumba
2: lishele kan mambo

0: Risha ke ka mishulo wa wazina wazina kusika ngopfu swinene a dripen kan chai kurindzelwa ku vaka henga tsuka hi fika ka 25 graus Celsius hambi loko jambu riba siku makuma mbiri ni ntlhanu ka khota vuxika ina se hi vulavule ngopfu ka mavonela ya n'wina ri tlhamusela yini loko miri juka siku leri loko miri khumbuka
1: Inkomo xa ku sangula no losa hinkwavo lava va nga lo makaya va ni twaka ka nkamuholo mina vito hi mina Filimon Jose Mapilele kumbatenti ni ya ka xivutiso lexi taka mayelana ni siku la nkhululeko a siku la nkhululeko ra hina i ntsako lowukulu porque hi siku leli amukolonyi hi nga tiva swa ku mpela kunene hi fanela ku hinkwato titshomba ta Mozambique leti nga ta hina ti le mandleni ka hina
0: i nyimpi ya malembe i nyimpi ya tinguva hi tsaka ngopfu laka hi ku twa marito lawa ya nkulukumba Mapilele loko wa vula leswaku i siku leri swi nga dunyotisiwa swi nga basiwa leswaku ke tshomba ra Mozambique hakunene i ra va Mozambicano.
2: Hedi tsori ka sive ngiseti ni mthumisane kulothini mirambe wa wathu ni siku adia ya utse tshomba ya liti kudia da Msambiki inga ningelo kwa wanana vadona liti kudia da Msambiki kuwa hiponi kasi hiti hanyelo utome kurula ni tindi mato hambana hambana kulava mshu kwa dona adia di itiku inaka tatana ama pilele na utisangu chichanga na kwa kasi himanan kasi kunjula 50 na mutha 50 yo wa malembe loko muchukisela hi wahi storia xa kona mailano ni hluku wa tiko loko mutsunzo ka n'wina va komba tenti hi wahi marito munga hi gwela ku mailano ni mfambu lowu hi nga veka wona ku ta fika namuntlha ndza ku kova hi kumi nkhululeko
1: nkomo ka loko hi ta va hi kumile nkhululeko wa hina hinkwaswo leswi swi nga hodlozeliwile hi mukoloni ni apartheid wa kona wolawo nga varhumiwa va muputukezi mfumo wa hina u ve u sangula ku xopaxopa a matshamele ya ku u fanele ma hisa kwini pra ku va pfuxa switarato va pfuxa swikolwe va pfuxa swibedhlele ni swin'wanyana swa ku tala swa tiko la hina swi nga hodlozeliwile hikwalaho ke hi swi vone mauniversidade ma engeteliwi nga swikolo leswikulu swi engeteliwile hikuza nkama lowu yena a swi nga li kona swinyinga ku kumeka nga ku lexin'we swimbirhi swiya se swose se a swikolo swa swikulu swinyingi hi ntamu swinene swi engeteliwi ntsengo ni swibedhlela nambe

0: tsala ra swona ku switarato swi la ka ntsengo lowunene, a va dyondzi na vona wu se va dyondza ka tindhawu ta ku tshamiseka, ku ni magezi ni lomu ku nga na mati, se ku ni mati, a mati ma phalalile hinkwawo mabayiro, hinkwavo va ni mati ya mimpupi, va ni magezi. Everyday ke a tiko hinkwalo leswi va ni magezi maxi, hikwalaho ni kolaho kolomolomo maxi a ku tala ka vona hinkwavo se va kumeka va le ka ku tshamiseka. A swi vona swaku a mfumo wa hina wa lwa nhluvuko, hambileswi ku nga ni khinyavezi leyi va ngheneke van'wanyana va khinyavezi le a tiko la xifundza xa Cabo Delgado. Hikwalaho hinkwavo valwi va tiko ku tala ka vona, hambi hina hi nga ku hi tibula ku hi le ka reserva, ku tala ka hina se hi kosiniya para hi dumumusana ni vo lava moxaka a tiko la hina.
1: Ku ndlhula 51 wa malembe tani hikuva mu li va kombatenti mi ti va kombatenti matsaka hi ntshovelo matsaka n'wina hi ntshovelo lowu ku ta fika nkarhi lowu
0: bon a swi fani ni leswi nga le xiswona ka nkarhi luya hi xupeki swinene ngopfu swinene, hambi hi xifambo a hi nga le na xona nkama nyimpi. Ku tala ka hina hi famba hi minenge caba caba hi tlhaveteliwa hi swikayani swi chakalachakala ku tinhoveni lumi ya nga ha tsutsumatsutsuma kona, kambe swoswi a nhluvuko wu vona a loko u kuma musocho swi ta mi kuma a kompleto a ni kusukela henhla pala hansi ni henhla hansi pala henhla a swi lelekile a tshamisekile hi nge musocho lowu a humaka gabineti hambi vo lava nga khwatini swoswi wa vona. Se i nhluvuko lowu purke a swi fani leswi nga le ka swona hi ximajeni leswi vulaka nkama lowu hina a hi lwa a nyimpi ku hi va i farapadu a u kuma a bulukula lin'we li tsemiwe nenge wun'we seni ko va nenge wun'we wa ku leha se a xiwezi mun'wana mi kuma a ni xifambo xin'we wo bota lin'we seni a swi nanga na bota mun'wana u va ni xinele linene la kuma ku tsempfu ni maxinele mo huma swoswi ku nga va ni khululeko. A hi nga na a xibama a xibama xi nga choti xibama a xibama xi nga choti futhi hey lawu beko hi lexo xikhapu xa hina xi i mikomela ndoda hi xo xikomu xa kona vhele ni swoswi hi xo xikomu xa kona hambi swo ni nga tshama la leswi va nga te epa suko nyima u tsutsumuya ha xa marito a ni tsutsumanga ni ta ku fani loko va ni gwela ku mundzuku ya Cabo Delgado tota teka xibamu ni to teka xibamu ni famba
1: mari martins kasi hina komiti savengiseti ti ta ku kasi mukari ka doropa da jejae ku na veka hari ya siluva ka mixo ya nyansi amwa vathumisani ku lothi ni kona va maneka kova ti kona ndani ka mukamayana ni kona va na hi ninga mabyi o karhi manyawu mayelano ni mayelano kasi ni mithumu a yi yi londetwaku koni ya mukari ka doropa da jejae
2: ya kunene ke hi ta rindzela ku va ke vatirikuluri va kumekaka nkuveni kunene Pedro Baruk va hi tivisa va hi gwela xo karhi ndleleni ya ku va kempela hi ta tivisa munyikiseri loyi a longokaka na hina kusukela ka loko hi ta veka 5:45 kuva hi 5 ivi nkarhi wa marungula ku ri kuma mapilele swa tsakisa swa twisiseka ku va kempela ku va hi nghena hi kumeka ke hakunene eka nkhululeko lowu, kambe leswo hi ta pfa ke hi yamukela mutirhikulori Rustino Botela a kumeka ka laya a nkoveni dropeni avuxeni. Ingaku a nge se na kumeka khwatsi hi ta rindzela ku va ke ya tlhela a hi kwehleta a hi vula leswi nkarhini lowo a loko a tshemba ku lweni ka nyimpili ya vukoloni a ma ha ri vatsongo ngopfu hi wahi marito lawa mi nga ha ma kuma kala kuza mi khutala a ku baleka mi khutala ku ya titsalisa mi khutala ku nghena ka nyimpi leyi hikuva nyimpi leyi a mi yi lwanga lomu kusuhi i xini lexi mi nga ha xitwa xi nga mi endla ku va ke mi nghena ka nyimpi leyi?
0: Mina hi ximina ni yo twa nkama lowu a va ku ku ni Radio Kizumba naswona a va ku ni Radio Kizumba leyi nga haxa mahungu a hi swi kuma swa ku heyi ku ni swo karhi swi taka hi nkama lowo president Xisano i li yena a nga ha famba haxa mahungu ya frelimu information propaganda yi lo ya ku baliwa hi xilungu, se ni swi xopanyana hi lexi xa radio xiriku ni swi yi twa va ku ku kumfambula ku vele sifufi podi va nyikela valava amajobe para mam matropa swikunyanjani mina ni funda nkama lowo a ka hale ku pfuliwa xikolo dyars office le Nyamisa ni ve mun'we wa ku wa inauguration ku nga nauguration ya xikolo lexiya ni ta ku loko ni pima mhaka leyo ni yo epa ni ta ma yisa kwini no ti nyikela mina no ti tsalisa a xikolweni ni tlhela ni konvhensela van'wani va koleka hi ve nume ra 24 wa vanhu leswiya 14 wa vanhu ni ta ku heriwa luni hinkwenu hi ti nyikela hi nyikela vito la hina a motorista wa hina le senyora Abrantes wa kola kola hi nga kona la Bardejo Nove ni ta pront se loko ni nyikele vito la a hi nyikele lexa leliyani va gama va li teka vona va swi tiva swi nga tekisa swona hi nga swi tivi hi nga va livisa centre de recrutamento pois ku fika lesiku vo ta vona ni movha vo hi tela lava ni lava ni lavalava vo hi nyikela ni kaya va nga tivi nchumu wo tekiwa yena yindlula hi famba te le ku kwa pfuliwa a kwartele seni na doropeni seni ku ndlhela ka Olivera laha ku famba ku yankweni hi loko hi nga kumeka kona a laha nge nga le meka dulipompu laya i lekhwatini ka kukulu laya a le mpherhweni lumiya a magadi yini hinkwaswo hi sofretesereka la ku rumbuleliwa lumiya entlangu va va hi chelaliniya to kola oke pronto a kumanga kamula kun'wana va telefoni ya mandleni nepra u tsala papila ni swi kotanga ku tsala papila pani kaka mina ku kokola ka kusuhi la ni tshame weti mi va nga swiva ku ni kwihi vo ta ku rhandzekela a tolo va mi va lava ku tiva ku ni kwini maxitari ni ve ni chance ya ku ni tsalela xipapa xiphephana ni nyiketa munhu se xi ya fika kumbe papa ya mali lamagayizeni se ya mi fikela layo laha se va nga ti hefu ko ku fika nkama va hi rhwala hi famba hi ya seni va pfula centro tenarisiwa kolawo hi na lava hi famba leswi ni vula a lembe la 1974 ta kolawo ke ni titwile ni le kumuvidu kumusidadawu kumujove na kela altura ni madzasete anos ni tshikiswa xikolo simple ke la ni nga ta va ni konya mutlhani ku tivi ku nga ni le kwini manjeni swo ni nga swimayo ni swo ni swi ni lisima hi ntamu swinene ni swo ni swivona swi ni lisima porke a swi vevukanga ku ndlela ya tshama ka tihandlela ta kungi leti va yingisela mina vakulu va vanhu lava ku tiva hi ntamu swinene mina ni n'wana ntsongo maje xikoni xi tivaka xikoni va profetarao ka mina loko ni kuluma
2: a kunene hi ta yamukela ke mutirhikulori rostini botela hoyo hoyo hoyo hoyo rostini botela kusukela nkoveni kusukela prasa samora maxele ingaku matshamela pedu mbaruki mahakarata
3: ye mazumbelo matsonzo makasi ku va hi amukela mthumiselo tlhero roxtini mbotela mani ka khomikoni ka doropa da jajai aniya prasa du zero jiku ka muti wa hombe wo kombisa ku tindena ta tiya tikanga diti ku deda mosambiki zilani yakuwa ninga manyawu ati ti londe twako mailanon kadona ditambu dia da nyasi kama mkama kasihi kundi tati mapilele ahawa studio nzilani ya kuwa kasi ehininga manyau mailano ni ti kasi angatuona kwa usochwa ni lisima la ditambu ya danyansi kupinda ko mchano magumi wa malembe ni di imwedo inake tatana mapilele na uya kachanga eke tatana amapilele aswive vuka kutinyikela nkari lo yani kumbi aswimaisa kwi
0: anga lo swinga veve kutinyikela nga kona tsakela ku famba ya tinyika nyikela utumela ye soki aso senzi safo boha ku ifuma hi rivela maji purisi ninge ne vatswala ma vatanga chomwa ni zanga kombela a ri to ka tolwa mina mo xino ntolo ku nwana no mandiwa ano fundzwa xikolo vani manda vani hlavela mpahla hinkwaswo ni sabang majani va disobediserile hi ku na utsuma ni kwini ni la ku alwela article la mina buka article le li khinya zwe swinene va kuloni a khinya zwane ama manga matsongo se ko la oke komusanti vanyana a xikolo ni la ku na vani pfula nhloko ni to ku kasi leswi swi ya kwini swi vula ku yini se ikola ukeni fona kumashi loko ndzi hayengetela ntsengo wa kolega va mina vo makuru wa mina lava nga tinyikela hi masiku ndzhaku tevi swi nga tshwa swipasa hikuva se nkama loyi a se a heleka yini ka defense soberania kwangaze ba odlozele inkwaso lokanga tinyikelanga ngakho ngaphumeka ngajomu inkwaso ngathi bayetisele ba koloni lezi ba ngayo sangula kuseba bangena ni matola bangena nomuka gaza lomo Ian Smith asafoni kishilo majikola engari ko senga kumeka heti tsutuma heta ta pala nambe wa shonjo ga na koko utlangela kolo bona ba tsama byang ene nga tsama byang a heti ra hi mavoko maja ba solang
1: I'm going to be more than me more.
0: I'm more wild now, no, because pronto, a boy say he could meet Russia. I'm from since the sea, Utkara, Tilu, Marshall. So, I'm going to go to Mavia, I'm going to go to Mavia, I'm going to go to Mavia.
1: Inaka, kumunga rilo yani, amuli shikolweni, ama bulu ya mwina ni wakulega, ili wa hiya kona, asivivu kakua mbola, si, mshotelana, anzimali.
0: Bom, a escola não tanto que escola não é engar engar bolê só não é por isso é para colônia acho que as caras acho que não vão poder um colônia a nem que não vejo curso nem aí bolê mas bolê é não sei ele anjo que a escola não era simples a escola não é a cai e bola bola não sei a pessoa o dinheiro para pegar o dinheiro esse grito abastibanga a longo lá vai se pronto vou gravar não sei até que o lá é só ganhar na meio Yeah, I'm gonna make way out.
1: Inakatani ilani gabala ikona mailano nishuku wa atiku se loku shopa shopa kankarilo inga fambaka wana afuturu laini ama zafi huwa yako na vena wapakombati amishu yangu na wapakombati ndi mazafi
0: bon asha kusangula menani kombele shoku wa mfumu waina utiva la kulaka ke utiva la kulaka ke kona swa kulava vanga lwela tiku va fanela ku va khomisiwa ku yini poke shona xivangelo lexo xikulu xenja ku leswa ku kuni u jambana ntamu chakala chakala kambe alungfumo a u rekonyesera ma combatente a swindisi ma swinene a hi vuluka u rekonyeseri Masikuni ponti lei chotaka kufana kufayi enja. Paku makumbatenti makumeka na malaka kuyanzwa. Shoshinene ntamu nge shukumi. Masipeni kumakuyanza nyana wakumbatenti.
1: Naketani hina vanati kupasa hina wakumbatenti na hina. Inchini fana kufayi enja kumu mazafiyo. Kushengela anchu wati.
0: Kushengela anchu wati kuku hii. Ini vigilance le lukuli vonelela ntsimana tsimana kulaka ka eko porque vela mbe nzu twa wena kula ku twa u chuka u xiya wabo porque enga tsuka etinkele enga tsuka ingela tingu nga fitive lava fhomoma kana vola vha tsama kana vona lava valo ni meku nonte kuri enda kula ku muchuvuka loko lina yena swa ku amahi ama khulumele ya hiwa ama bulele ya hiwa ani isa kwi palo ta kota ku hluvisa tiko I também não sou, e não é combatente. Nem uma mulher, a combatente não é uma coisa que vamos dizer. E não é combatente, não sou latano. E falo lá com, e teca, a Johnson Lee, e a tolo, e encata numa culpa tico. E acha que ela vai zongo. Parece que não vai frisar pambini. Lembra que a história é chama Sambique Xingafi. Porque se eu sou melhor lá, aquela. Ava luno sofre cancaro nga kawo kutala kawo vati va história xa portuguese a história xa tipo lavo ava stive se kola oke mfumo boile xa ku lava nga bona vati vaka amfambulo nga va professor va ndlela le va fanana ku famba va haxa mahungu lawa pa leswa ku hinkwavo va hanya ka fona hi forma ra vanwanyana loko hi endla leswi Ava luno ni vanwanyana lava vatsongo va switwa loko hi khuluma ende va fanela ku landza njhonzo ya hina va lwa ku xitori xa hina xi nga fi va tiva xitori xa hina va tiva swa ku ka sindza ni fika laha na ni sukela kwihi i pra ndzi ni kota leswi ni swi lavaka leswi ni dyondzaka xikolo nyamuntlha ku la ka ni ku yini ku la ku ti vhikela
1: inaka Mari Martins kasi hi na tabitanyana lu ri kasi matri nga wena
2: Kamotana Pedro Paro, Leshkula, Kempala Kuba, Lavandela Kuta, Shomela Antena National, Kuba Kungarikal, Rangelo Tikotava, Rangelan Tirlo, Afambisan Tirlo, Kambe, Abura in a Kempala Ringa Taime Kuba, in Kulukuba Mapilel, Laha Nyungin, Rigampella, I have to lakama Timu, Ya Lishish, Famisakashona Kekuta, Fikalaha, Musambikangani, Tano, Umma Lembeni Ringwe, Yakuba, Milika, Vu. Kumbi, zavukuloni, zavuputukis.

0: kuthatha ikhona imathini ikhotha kufuna awushekile ngakuba ngona ekonomiya isitazi
1: ngikuna singwana sishula bakufela majengwane ngosuku lawa mahashi wakuba naona mangangena ukhanthele sokuba madabela kithi
0: amajengwane ishala beka kubanje ishandawule ingayishiye ishala kuba isalwa yibo lexi laveka ku kumunhu a tiva swaku sei a endla sacrifice ka ganya lexi nga ta
1: misuvaa kentiri ke mabulela wa ahita ta vulela na mikun'we a nga vake a lwela a kulela wa tiko ra Mozambique i hlamusela leswaku ke ku lonkarhi se ku pelana na kuyimbeleli wa id leyi ke i taku na yikombisa a kona bya tiko ra Mozambique a mintirho i leyi se sungulaku i tlhelela seni nakona mukombisi wa mfumo ntita seminar ku nga ri kalo a ta va jala a ri ya xilula mana kulori i ta va swin'we ka mikarhi leyi landzelaku lexile mari makrish
2: Ristino botela ri hi tshamela laha prasa hi vonile vatsongwana vanyingi ni swipani vakona vatsongwani nga vona va fanelaka ku kuma dyondzo leyi impela vakona vantshwa majongwani laha prasa hi ri hi tshamela mixulo
1: majongwani ma kona hi nga vulavula ngopfungopfu nambe vatsongwani va kombisaka ka xikolo ku hambanahambana ka swona vajongwani va kombisaka minhlangano ku hambanahambana ka yona nambe vakokwani na vona ku va va ta nyikela vumbhoni kwalaho ka ku kulungeliwa ka risiku leri switanga hinkwaswo nga vula leswaku va tikonadana mayelani ku va ku ta va ku kulungeliwa a risiku leri
2: hakunene hi tlangelili ta tlhela hi hlangana laha mpfhukeni hi ku famba ka mintirho leyi hi khensile ngopfu ku va ke hi kwehletile u va u pfumela a ku nghena mpfhukeni
1: hi swona makwela
2: ave Ristino Botela ku sukela laha yanaka a xivandleni Samora Mashele kusuhi swinene ni mutini wa murhangeli wa xifundzankulu Gaza muti lowu kumeka seni a hale ni nkhupuku ku va ke doroba ri ta va ra hali ku lulamisiteni hikwalaho ka ndhambi leyi yi hlasereke amadoroba mali manyinganinyana ya xifundzankulu Gaza hi sunguti ku ta fika enyenyankulu kutani hi laha tivaka kona mungiseri laha xitudio hi ni muchaviseki hi ni nkulukumba hi ndota nkulukumba mapilele hi loko a vulavula nkulukumba loko a vulavula ka Ristino Botela kusukela le nkoveni a li va voneka vantshwa va voneka vatsongwani a xivandleni Samora Mashele laha va vonaka ntirho lowu swi ni ntlhamuxelo leswi ka nyimpi leyi u nga yilwa swi ni ntlhamuxelo ka ku tinyiketela ka wona ka tiko loko vatsongwani va kumeka ka minkhuvo ya ku fana ni lowu
3: hikolano ke ni nga swi vula ka ku sangula nge ni vulile mhaka leyo ya ku vatsongwani va fanela ku va teka dyondzo ya hina vatolo hi nga lwa nyimpi leyi ba leswaku na vona va ta tiva swaku a tiko li fambisa ku yini leswi ni swi lavekaka pra ku tiko li famba se hikwalaho ke ku la ka va tiva vhela a xitori xa tiko lavona i swa lisima leswi
2: handle ka ku vatsongwana va hlengela hi tindhawu ta ku fana ni toti yi kona yin'wana ndlela mi yi alakanyaka kumbe mi yi landzaka swa nga valweli va nkhululeko wa tiko ku va vatsongwana lava va dyondza va kuma ntokoto lowu mi nga wu landza
3: bo a makumelo ya ntokoto lowu hi nga wu landza hina i ku lava va nga ni dadi soki munhu lexivesi je a majove ma ni leswaku loko va ri sesiara leswi nga ku titsalisa leya sindhodolokutlamento i pura va teka va va ya tropa hi swona ku lunga va titsalisa va tinyikela leswaku hinkunene kunene loko ku fika nkama ku la ka va laveka pura va va pfala ndhawu ya ku ku va laveka pura va tirha swaku va vhela va vuya va vitaniwa va famba va nyikiwa leswi lavekaka va sungula ku landzelela timhaka ta koho porke a swi saseki ku hambileswi hi nge nyimpi yi helile a yi helanga nyimpi va ha ri koho va khanyavesi porke mikoloni a ni vatukulu va yena a ni vaprimi va yena a ni vakunyati va vona se hinkwavo lavo vana hina lowu van'wani va yo tswaliwa phekuni hi voho se vo va bavako va fambile vo vakokwana vako va fambile va siya voho se va hani enteleli wo loya se ku laka hi zama ku hi lwa na swona leswo leswaku va nga hi khinyavezi nampoda hi hluliwa hi munhu wa ku tolo mataka ya koho phaka tiko la hina hi yo lwela hi wo vatla tiko leli ni swo swa ha li koho ha swi lava ku hi swi heta ku tikitikelo lokulu hi tshama ku rhuleni. A independence leyi nga ka yona hi yona independence mache a yi se rhula kwa ku ni vugevenga lenyingi lomu tikweni. Se hikwalaho ke ku la ke hi zama ku hi heta mfambo lowu hinkwawo lowu para munhu a li livre na totalidad a famba vontade. Mabaru manyingi phe wa swi tiva ku a ku fambiwi ni usiku. U ta ku u ta ku se ni se ni ku dlawe munhu se ku dlawe munhu a hali emikolweni yelo point ya wena. Se ku la ke hi lwa na vona leswi ku la ke hi lwa na swo leswi pasa swi hela vugevenga lenyingi lomu tikweni. Se ku heta ka lowo i ku hi phalala hi dyondzisa lavatsongo leswaku ku la ka va swi tiva ku a ti ku lavhekeliwa loko va ku ni soberaniya va vula leswi ku la ka sempre le ka defensive hi la ku tshama hinkama hi tshama hi ku chavachava hayi khona tikweni la yena swa twisiseka twisiseki ku la ka hi li kahle.
2: Kutani ke bulula famba laha studio nakona hi ta va hi pfa hi ncumazela ke a ku tiva leswaku ku endleka yini a Praça do Zero xivandleni xa tinhenha ta tiko laya edorobeni Maputo hikuva ke ku nga ri khale muchaviseki murhangeri wa tiko a ta va ka a vulavula nyikela marito yo karhi mayelana ni siku ra nyamuntlha.

0: Denga ya Gaza. Jameto ya mahungu a provincia ya Gaza.
1: Na Himaneka ko hidika 25 ka junho de 2026 mamba tokene vanyo dropanika cheche yivamba tokene kutumisa kakwati sima hosa mfumo kulwa new hiriki dzikato siya fara kuveni hilwa na sokamba tsikwe wa matako kota kuveni dikola tudi ya masoni ukukhululeka ka utumi hambi nika ukosi mahungu manga mwangu hanya dhulupa nakachia ichai nyasa kwa naka kupinda kama mchuruma gumi didembele di mwedo didikoda msambike didikulikile ima kaya hombe hitako na weka misikari ya nyasa tenga HD hitaka lupita chilbatu buki nifuzano kukuti amara buduya haka michinu inkisiti unene ka awa hamini ya nantama kamba katumi nitia titako dhulupa nikaicha ichai wa hanyi wa wamba makaidi ya imu ya yoto kini kuulwa ni uhiri ikini kutumisa kwa atisima hausa mfumo utia tifala kuweni tiwonwa ngutangeli wa ditiko kasikufala kuweni ditiko diya masoni kukululeka amua kuulwa ni uhiri iki hambi ni kuweni kikota kuhumelela ka ukosi mahungu mataka lichula mtumisa nguluti ortensi matawe
2: Wahanyi wakari didropa nikachaichai wa ema ni maka ya kuwa kufela kuwa watumi wa mfumu wesikota kutumisa sima hasa mfumu hakuwa nakalani ndani kaditsuri akoka kuwa nakoteka kuditikodia dikota kuansa ukosi wadona kuchikulungelwa nchano magumi ni dilembe di mwedo ya mkulule kwa ditiko. Vaomba kambe titokene. Tifela kuwa tikuita, timhakata kuwa vato vechitolwa mwa mitumuni. Vatolwa ngunga nangana, kumbe nguchishaka, kasi kuve kwa vato vava vakota kukuma hamtumu nguchari kuwa tokene ni wona ukosi wa ditiko unakula matia. Nga Carlos Mula ni Samuel Shakati waomba kutitokene umbani ya dikoda wanana wa Msambiki ni kuwa kumaneka kurula kuhetelela kusina maguwa ya sibamu ni vavodawa ngukungolwa nguvatu wa mwane ni timu antitasa kukurula mumitini timu hakatalisima ngutu tahombe timu hakatalisima ngutu titi no maha kuditikudia di pakama di ya chitimwi waombile matu ya wa hawa radi Msambiki ndane kakukulungelwa ka mchano makumi wa malembe ndilembe di mwedo kudi waletwe mkulele kwa waditi koda Msambiki ikukonyasi 25 kajunyu.
3: Utribalismo, uregionalismo, uamigismo, ukompadrio. Puxa-nos para trás a corrupção. O desleixo, o espírito deixa andar, o só contar o dia de salário.
4: Um país tem que ter consciência de competência, saber que os mais competentes devem coordenar a ação. A verdadeira soberania é dar bom salário aos funcionários.
2: Madre ya Carlos Mula ni Samuel Shakati bachombomba chitimwini katitifela kukuwa tima wakasikuwa ditikudi ya Msambiki dina mana kukula di anzisa ni ukosi wa dona.
1: Hanyo dhropa ni kacha ichai wambato kene kulingana kulwa ni uhiri kini kutingatila kami tumu kasukufala kwa hiditi kodi na masoni nkukulule ka ukosi niti tsomba kuchumeke to mkumbisi wa mfumo wa mzi nzi kusikata chitadu wa mwa provinsi ya Gaza wambato kene vapia kulingana kuweni vya masoni nkukuti hita nkukulule la mkulule kwa haka kuweni viti nikatila kama bindu tiyo dumili ngantumbu.
5: Secretário do Estado do Mundo Gaza, rapé, canzeve, cava, apetito, kene, veti ningangu, tumtamu, ka, kuvave, gonda, kunaziva, kumahacho, karang, manza, kamakunga, kuvacas de tico, dina chuseca, catitel nako, nitama bindu, jaimineto, omba, tito, kene, loco de tico, de chiscota, kubindu, languacula, veca, kungona, kuna woneca, titaku, his sinsek, kuvahia, chassa, hahan, seca de tico, tia tinguva, ti, mahaku, de tico, diamasuni, uku, anzam, neto, atombomba, wazina wanyams chiva kasi chi tangela titela nako ni kukulungela ditsiku da mchuseko wa ditiko da Msambiki.
6: A nossa juventude é chamada a participar ativamente na construção de uma sociedade estável, próspera e unida, uma sociedade nutrida pelos nobres valores da paz, igualdade, justiça social, democracia e amor ao trabalho.
5: Kasi mtengelo wa provinsia Gaza Margarida Mapanzeni Songo aombile kambimo ya kone tokene kuchuseka katiti alina kunta mabindu ni kukumareka male nguhakulaveka konkona kunata loko mtu ni mtu achiti hita katiti alina kunu ubindu liwa sakuja.
7: Este desiderado somente só será alcançado com a entrega abnegada de cada de nós no seu posto ou setor de atividade. O incremento da produção e da produtividade deve continuar a ser a nossa palavra de ordem.
5: Matriawa Malumba, mtengelo wa provinsia Gaza, Margarida Mapanzeni Songo, achuwa mwoma ngukulungela kupinda ka mchano magumi wa malembe ndi mwedo loko hidimani mchuse kwa diti kwa da Mosambiki. Hikumisa toa kene kati sikule nyamsi kuna vaku dini ngiloti gala utawatu wangati hita ngutati nene ngumtumu ngutu mapoisa ya diti kwa da Mosambiki. Hambi ni mtu utla mlako ngusekete la takondo hiwa mwoma ngudeba labi.
1: Tio dumero ngentu mbu kasero shini botela mba tito kene mwa dhropani kai cha ichai wa hanyo dhropani ya wamba tito kene mkulule kuwa utanganisa kwa nchano wa magumi ndembele ni mwedo nyasi kuweni uwe masoni kulingana kuweni kudini kuti hita hambi nikuwa nisika rusia sisi metila kwa sana mkona hawa kawusuwana rochini botela
8: wahanyo vacho chai wani kubonga ni kundundu zela mintumu iwa ingava iti swanko waka kupinda ka mchano magome wa malembe ndi lembe ngwedo na Mosambiki na adimani mkulula ya kungu tungu tukatitela na kuniku shuki sadhitiko hambi nguta ukosi na wachomba mba wazi na uwa nkwa kukulunga lakaditiko vinti nkuka shungi ditiku na mkulula kwa tukuda Mosambiki vacho msela tita kuwa mchano magome wa malembe ndi lembe ngwedo na mkulula kwa tukuda Mosambiki nguya wa mgawa matisa kuinaka hombe ngu tutatunyeni muatikoni kubaku chukwalisa utomi wa chitungu. Ernesto Sitoi ni Alfred Ducos. Wachamzala titakuba kuningelwa kami ntumu wa itakune chifuna chitungu ingafana nisangu siperita sikolwa sitaratu mati nigis kubaku kubaku ningelwa matlinga kuba vapia vaziva kuba vatimaela mintumu ndungwa tu katia titakuna tichikomba kushuka katitiku.
9: Hivuni ama teacher matala tikula inala Mosambiki hii inawa Mosambiki kano iti junzi za ina voce ivona akukula ka skola sobretudo a skola secundaria isso ali swinga mahlweni kukula akuba hina ba Mosambikano hi junzi sana hina kota ba Mosambikano isinyingi leswi fungwa hina unga endla swona a strato swipfuluwile a mate a xitsungu xinyikiwile ne magezi na wona
10: a sikulele ni tshamisela akukula ka hina ka tikula hina la Mosambiki leswa ko hi humile ka mhlomulo lowu nga va kona emisaveni leyi kinyenju yanu ya mutsongo ku hi hlupheka loko hi le ka 51 xi nyamuntlha na hi wona leswaku a nkhululeko wu kona vana va tiko va maha leswi va swi lavaka ku rhandza ka vona ka timbilu ta vona a ni nga li kona siku ra kona maxi loko hi twa hi vona leswaku a swi nga saseki ku fana leswi nga ka swona sweswi sweswi mun'wana ni mun'wanyana a khuluma swa swi lavaka a maha leswi va swi lavaka endyangwini ka yena xo sungula hi swikolwa a nkarhi lowo a ko va ni xikolwa xa xin'we lexi xa xikulu hinkwawo loko va pasa a va tsutsumela ku ya ka Maputso Edward Mondlane ma swo sweti provhinsa ni provhinsa hi xikola lexaku a ya munhu kusuhi a ya kumeka na dyondzo xa vumbirhi i swibedhlela swibedhlela se swinyingi ka tindhawu hinkwato a switarato naswona ku a swi vona ku yandza a mahanyelo na wona wu se ma cinca ndhawu ni ndhawu se ku ni xitolo leswaku a swa ha lavi ku u famba miganga ya yinyingi
8: Vahanyi vamu achechai kumagasa doko vachi wambomba mailanu ni mintumu itakoda ichikomba kushuki saditi kunga huwa kakuba na se kuchipinda mchano wa magumi wa malembe ni dinabidi mwadu na Mosambiki admani kulule kunikona litikulako na dugabadi kulungelwa wadzina uwa.
1: Kenga chitichi radio Mosambiki misiri provinsia la Gaza disikuda wazini hemane kakohe dika 25 ka junyo lemele 2026 di dawe data gondo ni ya district masanjaya na upemba ka provinsia ya Gaza lomba itiro kene kuchelwa kuhoka kama buku mwa sikulwani mabuku ya wamane kakuma chipakelwa kakuna mbewe kutichivu anga sikarato amua katia tila na kwenye mihanzo ya gondo kati nibidi ya disimbila ko muko neho district ya masanjaya inga diku amu kalachimucha milu wa mabuku kasukufala kufini mepakelwa ka sikolo kuhambana hambana kasona Rene Bilo wali Davida Tagondo ania Masanjena wamba chito kene kuhoka kakuchihola kama buku niya sikolo wani china ve tichirena ni matimbilelo

0: adiga michini.
1: Yembisile tenda ya Gaza, ndima ya mahungu a provincia ya Gaza.
2: Emangeli Gilberto Buki no sentla wa radio Msambiki kwa sengela ku thenga ikongomani kwa ihoka hawa ngsetu hlomba kunze budi kona ka mitsikari yenhase heko ka wazina ditambu da 25 ka junho ka dilembe dia da 2026 ditambu dia hekolongela ku pinda kancha no magumeni dilembe de mwedo yankululeko waditi kuda Msambiki. Majenda mbi maingeti titinzila tovelekela nakati tsuna valetela os maphala ya mati masengaletela nakukawona hafu hinawe Vikele, ukungomisa malote zedze kulini nawe.

0: Ni 15 horas e 22 minutos de Dimas de Uache Mwana na mboa uena kasambe kwa anga mwalala. Ula kwa lapi sambelu ziva kwa udivalela. Uninga lisima makaya udivalelo kasa kwenye nukua otanisa mwaya wa uena. Mbima kwa hita ni mnongo loko misakane wapane mtumbu nuku.
1: Mwikisiti mwudileka kukukela kaya mbimu engisa mnongo noko.
2: Misakane wapane mtumbu nuku.
1: Dibindu daradi Musambiki Emsor Provinciali ya Gaza.
3: Wadina kwa rati msabika kula sana kukwa selaka ungwani mnangolo kuwa uko misakani ya wapi ya ni mtumbudu uko dipindo da radio Mozambique emisor provincial ya Gaza imandika na hichi kupangala tani kona na hichi na bula hawani mwembeleli hawa kuni na hatu wa chia dhala ukala kuni wana shimbutu mailan kuwa mihita bula ngundi maiwata kuna chilundis alosa ungalosa la mkiseti nikuwa uula vitu
4: Chile varanzo ingi seti vara Mozambique na mshoda nukumu ingi shuvela au ingi seti linene katinda utaku ambana ambana lomkumekala ukona na una velela au ingi seti linene kan mambu avito mina preciosa kosa laungambi imina shofista
3: shofista suka la kwenye
4: Ndivita kuimina shofista Sharma de Shibutu kusaka kwalker muska luni navela kukuni upa kwalker stilu wa uma sepuriso itivita na kuina wa shofista
3: Shofista luanga niti roa kwe
4: Shofista imunu wakuranza kuba atingoma kwalker stilu seo ishofista
3: Mungwanu mwanyana
4: Ae, mimi na ningativita na kantiru wa mina shaku nishofishta Kukwa mamuska na gozara
3: U preciosa uya langa avetula unishofishta Shusukele kwenye?
4: Ya, shusukele laka kuina ninga sungula kubeni nikamba mamuska mina Na nisukela kamloro ni etele nusiku nlora na nimbelela Seli shani ringisa kumale shuninga shubona urungu nukumashoshi daraseru nkuyinto tsombra shako e na imbelela kurisa ngatita u shofish
3: se awo shofara le
4: na no shofara porque ndle kutangene swini susela nyana stress shako imbelela se kurisa ngo no shofara
3: wa stress wa
4: stress tsama shilikona maje nkwantu niliku imbeleleni nilini nkwashu shafamba
3: bavula lutsaku va stress shikumwe va shinuna
4: Na, niva vai sati vasku ma stress. Mase aku imbelela swa susela na swa stress.
3: Eswan, kambe shofista. Ta sungula tana. Usungula ku imbelela lembe.
4: Ni sungula ku imbelela 2020.
3: Aku ngeneni ka wana ku imbelela uti twinjani sungula ku sungula ku ngana xitudi.
4: Na sekula usungula ashin karatela nge ntamu kwa ninga tivile shoko shone ishi inanti asho delo kuni aletra ufamba lana kungani radu fiko ubala seva uimbele lale shoko kulega munu duanga ni instrumenta kubela nga stive ni radu sheshaya uda nifika nukwe minan kantora nini letra seva kwe itoku diresona raka mwe wa produtor prata kupune instrumento se mfamba
3: Wa kumbula shwa kukumi mani radio sheshai?
4: Avitana alu kumbuli maji imunu wa wansati nga mkuma avitana aliti kusei kali na mbedo shumili vinti
3: A studio, loku yu angena ure remelana?
4: Ai, aniva angene kuchava deo produtora kasha malile shwa kungiki no tema siku nanili amkambi kuyona ndisungula Umashoku, akuna mchumunga mchupeyo, na yu nfunetela nyana laka vozi, chincha nyana melodi ya maji mkwashu, ate shwambe mkase, anza kelili, kani mamu.
3: Shofista, unanga ingaliku makasosu?
4: Amuzika waku sungula, ilo waku ina, kusha, shaku baba nuna, ima kusha.
3: Lama terzo waku bape dreru?
4: Kusha liliana loko nuku kusha ivule manyela vona ka loko valava le rhandzu ka wansati ku vandle swa ku va u gangisa hi ku valava mali loko va ku sungula ku gangisa va lava ta swa ku tirha kwihi
3: va xisati lava
4: i vavanuna va lava tiva swa ku tirha kwini va wotisa munhu wa wansati
3: se leswi na vona vavasati va wotisaku
5: I don't know what to do.
6: Kuba hitsa manekana ichipula mungsetsika umunukolo kukomisa kwenye wapia ni tumbu nuko.

0: Mungkino komisaga nyaba pia ni mtumudo kuwa utakuna uchiku pakala za mkisetu de kwa radio Msambiki misoro provinciali ya gaza ina ya masuni kubahibula ni shofishta mwekosa mwekosa etwa
1: Ini ni kosa shilosa
0: Shimbutu kwa la dropeni
1: Ae shibutu shimundu bardoshka shimundu
0: Ikola ya kusawa ni nyongeni
1: Nivele kwa kona kukolumia Shkule kusue ni shkola sekundara ya shibutu
0: Kambe mailano ni kuwa ke u lanzale tichela na kuni Tavu imbeleni Ama musikonga na wana mangaki
1: Langa kona nini vintu wa mamuzika Nenga maimbeleni
0: Sha o tlambe sele album lokar
1: Ansema album majeke na famba ka mchado ni konfidariwa niko ine majeka nse shavisa ma CD ya ni
0: E ma video
1: A video a ino bana li majanse shavisa
0: Chimbotsu kona vayamukela njani am music ya wena
1: Nyaye kusunguleni ka swona swika ratile pra vatantekela nhlokweni soki anyi ku velanga persistira ku hambe loko swilo swinga fambi ben kula ku ni famba ni amahlweni sesho swi vanhu amukele tindlela tinene swa tsakisana na rambiwa kwina kwina kana lomu vanisiya ku khani mambo
0: Yeswana kambe mailano ni nzimana leyi utakuna uyilandza ya vunanga u vule leswaku wa sungule hi 2020 se u sungule ku vota tirhisana ni van'wana vayimbeleni
1: ka ntlawa wa mina ho va mina noxa ncinani swi mini na swa treasure leswi ni cinaka na swona ni sepatsana ni vanghana no va ka association ya vachayi ku hi lomu ni nga ni vanghana hi kona ka association ndi ximusiku ndi xibuti hi lomu ni nga ni ampatsano na vona ko
0: A ka association le lana ku nga na wa ku fana na Pastor Oras.
1: Pastor Oras u ister mana ister mu amjove van vanyenge yang star matsama vanyenge gataketa.
0: Mailano ni ku vasemu ku manila na mu khomana kwatsi.
1: Ina hi khomana kahle ka ntirho ne pelo menjile ka association nga ka yona ni voni swishandzu.
0: Mabula wa mta kuna wana mailan kuya ka music, kutubukisa music, kasa awunanga leye shimbutu. Mata matlengela ngopfu ka kumhalalisa atavu imbelele ka wani?
1: Ka yenja ku ina shi shubukisa maji shaka rate ku aku imbelela lo ku imbelela na ungana kondisa unkacha una ma instrumenti shaku tahambo ma propaganda ya ma muzika wo anga ku ma ma show ma yin wo nyimela ku konfidari we munu takota ku fambo ma show se a shilo a shi fambi kahle hi ndlela yo leya yi kumi a mama hela manene hikuva hi na matshamela kahle ya ku hi kuma a song leyi fambelaka ku hi ta mama show ka tindhawu leti ti rhandzaka nkama loyi wu lavaka kambe
0: leswaku va swa mikarhatela ku endla swipeta ku lwa mindzumba
1: swa hi karhatele ku yo nyimela ku konfidariwe ta hamba ya ya ya ma show ma swa ku mayeliwe hi decision wa hina hi swi koti ku ma hikwalaka ku a hi na song a hi na nchumu o va talenti so yi nga kona
0: a mfumo ma tirhisana na wona
1: ya tirhisana na wo ni wa hi seketela loko va hi konfidari ya famba so loko va nga se konfidari ko ku u nyimela u konfidariwa
0: a music lowu nga u kumaka sweswo
1: a sweswo hi kuma nyiku yanga swa ku na a nyiku u lava ku vula leswaku na nchumu ni nchumu hi xi vonaka hi nyikiwile laha misaveni ku hi ta kombiwa hi xikwembu swa ku nyiku a yi ta fambisana ni ka ku navela ka mbilu ku fambisana ni ku nyiku ya xikwembu leswi nyiku ku gwelaka swona mahatho sweswo u nga ma hi sweswo ka swin'wana podi u lava ku ma huma mani wa ku ya ka muti loko a nyiku ya xikwembu yi nga lavi ku u nga ma hamu yaki wa muti swi ngu ta ma loko swi yali ku pfura u ta ma hamu kambe u ta ma hambi loko swi nga pfumeli tende ti conformara ka nyiku ya hina leyi hi nyikiweke yona
0: hambi loko li pfara huma muchuma yena u ta yena
1: a loko li pfara huma muchuma ya yena u ta swi vona na wena u swaka hi swona hi vula ku ku ni ku n'wanyana lwela muchuma ya ku a xikwembu xi munyinganga for example ni landza nyoka pranta mahame dlor kantora enkwantu a xikwembu xi ta ni nyike nkama wa mina na ni nga tsutsumanga na ni nga landzanga nyoka ni nga mhanga nchumu ta famba ni ya mahlweni leswi ni valelaka swona nchumu xi ni nyikiwa xona
0: Imanunu change uwa uomba kutura kwa chungwa nchungwa nchini mbimi yako na mailanu ni kuwa na hichu kupangala tema kusetu change uomba kushovishta ukala shibutu.
2: Shofista agushe atela kutata uka ukati makata nyiku ya kwe tombi ya kufanelwe ukati.

0: Kutoka kwa Radio Mozambique, hii tiku ninga uchenje, uchenje uwa kulupa kushufishta wanga yendela ukela shubut. Mbaila nukuba mungseti imaneka na hichibula ka umunukunoko uku misekandu yawa pia ni mtumbunuku. Inawa ichisimama ni mabuli atu. Shufishta, ikamlora nganya mto yendela Radio Mozambique. Kambe wafamba lumaka shubuka buka nika maradi mungwa, mbaila nukuba utapa lushofu nangalawa.
1: Na famba radio shibutu na asha mtiro ya mina ya bula nangena kama TikTok palestrara mtiro ya mina nangena kama Facebook ni asha mtiro ya mina kanma
0: kambe mailano ni mtiro lo ulanza kuwa kwa kuendla palestra ni musika uskota njani kusipata
1: anishtuang
0: Ute uyendla mapalesha TikTok ni muzika uspatsa njani swilo leswi swa ku vevukela
1: ay shani vevukela bashanzani chela mamega ku ina ningena internet ni ku yini nkwaso nchumi ya vevuka ikuna makuma na vakuma vafana lava vaku vani patrocinara kokokola ya
0: leswa kambe mailano ni ntirlo muta kuna mulanza wa vuyimbeleni mo yendla minzumba ko ximbotsuntsena kumbe semu sungulo ri kuva mo ma district mangwana ma province mangwana
1: na ma festan de maila kolomia zona la mila ximunda anse kuma kuni famba ni handle ka matiko ma xikolo mia ximundu loko kuni ama festa ma lobol ka zamendo avani si vani convidara ningena ntlangu nintsakisisa ntlangu
0: kambe mailano ni kuva u ta voyendla spetakulo tindhawu tin'wana kuma ku vachayi van'wana loko mo bula mo nyima ka kwini a mi se na vani makungu lawa
1: vanghanu ya patsana hi ku ve ni ku hi lava kuma haxo majisegwa ma se swi ya vi ya ka mali ya contribution porka jesu va ku va la miliki nyenci pura hi patsana ka sesesan ya wu karhi pura hi ta hi fambisa ya mahlo ni kuma swa ku mina a ni na mali nkamawulo se nkamawulo ni ta ve ni sala se ni ta ve ni tshamela swo swa ku munhu a ni convidara kumbe a ni nyikanyana ya refresh ku purka se nyikiwa mali ya fika kwihi tani ku no sungula vhela mas alomka ku ni famba ni patsana ni vavakulu loko a leswa contribution wa mali a ni gwenti
0: kambe vunanga hi nga li kumaku ka nkarhi wa sweswi
1: a nanga hi nga li kumaku hi nga kuma a wu nanga la perdan amor
0: a u rhandza ngopfu ne a wu kombela rivalelo wihi
1: hayi ni kombele rivalelo iki na vona miti yin'wanyana yi hahluke mhaka ku loko va khulumisana va linona na nsati nsati a nga swi koti ku tsitsongohata loko a xongela ku yo sobunita a ti haxara ni ta hunte ndi hi tiva ku veka rivalelo ka vavanuna va hina loko va hi hoxela swa ku hi titsongohata hi ta kota ku ya ka miti ya hina ya mahlweni
0: i swona leswaku va ma rivalelana wena ke u chadini
1: mina ni chadanga ni chadile swi ni hlula ni vuya kaya vo ni vuyisa kaya nangele ku rhandza ka mina majina navelela ku lava va nga wukatini va hanya wutomi la linene purke mina ni vuyange wu ka ni nga li lavi vo ka va nga ni lavi
0: kambe mailano ni loko a swo tlhela swi phinda a wu ta tlhelela
1: ni nga ha tlhelele kambe va sweswi ni yo vuye kuva ka muka u ya kaya leswaku ni swi lava teni ya leswinene pura ni vuya vo mhe ku ni tlakula va ni veka ka movha va ni vuyisa kaya
0: hayi mhaka ya leswi u nga endla muchayi
1: hayi a ni sungulanga kuma uchayina ni lowukatini ni yo lorhana ni lowukatini se ni vuya ni tata mali leswi ni ha tshuka ni swi lorha ni lowukatini ni vuya kaya ni tata swima majeke yena ni swa ku na yimbelela a nga swi tini
0: I na ba mungu seti chimano chenchi unu baku shofista wanga hendela ukela shvuts mailanku wa hebula ka uomunu kuna kuwa kumi sakani wa bapiani tumbunuko
2: Radio Mzambiki

0: botele kwa radio msambiki ya magwitoni wa mnukuda kukumisa kandu ya bapiani mtubunuku hawa hibulako ni shofishta ukalakuni wa shibut shofishta lui angalava kukuba kusekentela kupangalata kumba kuramba kuya mtakesa nga ukuma so
1: ina loko munhu ani lava ka mitirho ya mina ku na na mi tsakisela ntlangu wa yena a nga ni kuma hi nhlayo leyi ya 87 30 36 098 se no tirhisa numero yo ya yin'we ni ta yi phinda 87 30 36 098
0: i swi ni nga swi nyimelaku masiku lama taka
1: nyayi ni navelela ku ina vafambi va mina va ni khongelela leswaku ni ya mahlweni leswaku ni kuma switrumente swa ku ni tirha hi swona ni nga dependeri hi covidariwe leswi ni kombelaku swona ku vafambi va mi va ni sapota va mahlweni
0: a switrumente leswi swa ku fana ni
1: la ku sungula ni la ku pfuniwe hi aparelo ya radio lau kwalikere ndhawu ni swi lavaku ku ni famba ni teka vabailarina va miya ya cini
0: kambe hi tlhela mavhidiyo hi nga ma nyimela lembele lowu ku vulavulei li ku va u ni vhidiyo leyin'we hi ta kuma lawumbirhi
1: a lawumbirhi na lona a ni li lava kode li kumeka lembe lowu loni
0: a ma muzika ke wona
1: a ma muzika na li ndleleni ya kuma hetela teye ni ni manyingi mali ke mpfhukeni ni maxike hikwalaho ka ku a kondisao li nga bibel ma ha yo tshama maletra mo tshama ma nga tsaliwa
0: manyingi maleta
1: manyingi a
0: wolorha wu pfuka u tsala kumbe na wona wa grafara ka foni
1: no lorha ni fika ni ngama ni pfuka ni tsala se swa wu gravhara swo engetela ma ngopfungopfu no tsala letra
0: kambe a xitudio lexi u gravharaku ka xona sweswi hi ko ximbotso kumbe ka cinca hi ndhawu yin'wanyana hikona
1: ya ni sungula hi xahixahi ma sweswi se mhaka mali ya transport se ni gravhara xibutu ka productor wa mina Jeffrey Jeffring xi a kusuhini ka bobolelo
0: a leswaku va ku sukela wo tirhisana ni va producer vambirhi
1: yi treasure ku ni mun'wanyana wa ka n'wihamuza se ku ni loyi wa Jeffrey Jeffring a ka swi hahlana ni yanga hi ku ina yile ka ku sungula hi nga fiki hi kotana hi mhaka tipresi se u kuma swa wu lava kwalikeri mali leyi ni nga na yo va ni twelile swa ku kodinyika
0: vunanga hi nga pfalaku lona
1: a nanga leli hi nga pfalaku hi lona hi lela ku ina usiwana la rilisa a vanhu a va ehleketi swa ku tibabem swa ku loko u hluphekile kwalikeri nchumu ximaku munhu a nga ku tekeli nhlokweni swa ku u nga ve u maha swona hi ku ta mali swa ku swa swinene munhu a swona nge swo hlekisa u xavisa munhu wa ku hleka u tshama u nga liso segada munhu wa ku hleka u tshame hi ku rila va ku a tshame hi ku rileka tibon entao a wusiwana kwalikeri nchumu ximaku munhu a nga ku tekeli nhlokweni
0: u nga tlhela u phinda nhlayo
1: a nhlayo ya mina yi li 87 30 36 098
0: repeat 87 30 36 098 kotile kwa radio msambiki himanenu chenchiwa kuloba ku xofixta nga yendelaka tsikuluwa da nyasi
2: radio msambiki

0: Ingisati wa Radio Msambiki ya losani kukoheza la kambimu ya hitaku. Hita bula ni nawe mailanu ni vinsingu ka junyu. Ditikuda kukulunga la mkulule kwa ditikuda Msambiki. Ditikuda Msambiki. Diho uwa late mkulule kwa ditikuda vinsingu ka junyu wa dilembeda 1975. Hawa kasi inga wa ditikuda lisema la hombingu tutati neni. Kavo otava na wa ditikuda Msambiki. Ngoku wa ditikudi ya dima nikili chipi mucha. Kingentu juwa malembe. Dijisho lola nukona lena humputu kizi. Kayo nambi muia. Mkulungi wa mputu kizi. Nguangatiwa nila titomba talitiku. Hamini kusinsa kuwa vanana wa ditikuda Msambiki. Watafanda kwa veninga la titomba tawe. Hamini kuwa kasi vasi tini ingilisima. Katindi mato hambana hambana. Ngoku wa hango karala ngosho kwa ngumu kulungi. Vanana wa ditikuda Msambiki. Vawa veti ningetetela kakua vilula misela kulula nyimpi. Vasa vasi kwa takutawe la mkulungi. Mwa ditikoni. Tiko wateka kwa nguvu nisingu kajuni. Wadilimbida 1975. Kugumba mjeku. Waditiku. Uchikomisa kuthula. Niku vumela kwa vanana wa ditikuda Msambiki. Ngoku wa haka makaia. Ditikuda Msambiki nyasi. Dimanaka lidichu sekile. Didini sikolwa. Sitaratu. Siperita. Hambi ni kuchukua tsakatela na kuna uningilo wa machi osela, mdilu wa gezi, achia tukomisa huku humela ka humbe katela na kuna mkulule kwa waditi kuse kuchipinda, chanu wa magumi ni dinembeda ni mwedo. Huko haka makaia kukomisa kukule ni kushuwa kaditi kuda Msambiki. Huko lumu hungwa Radio Msambiki kukungu mili kama kaliwa hambana hambana kuwa wapatia kukanava hangiditiku, maila nunili sima hambi ni chamu selu ya mkulule kwa waditiku. Ahawa hingawa hibula ni mame mshadoro wa distritu ya Cheichai, Avelina Nyazimu, atam tsela kumhakaiya mailano ni nkululeko
1: eranza kushoweta lavanga maluva ingisa ku arad Msambiki na ibala leshako sekwenda yo malembe ya independencia shibala kukula kati kula hina eranza aku showeta ikhelelo sela inkwavu lava vangalwa valwela a independencia lati kula hina ikhela ifelicitara hinkwaxu xitshungu xa tiko la hina in particular xitshungu xa distrito la Xeixai na hi xi hinkurajara leswaku a hi patsaneni hi ya mahlweni hi kulwa a swoswi hi lwela a independencia economica porque independencia politica se hi nayo a hi yeneni a hi patsaneni hi lwa hi lwela a nhluvuko wa tiko la hina na hi kombela swinene leswaku a terrorismo a Cabo Delgado hi kombela ku wa mfumo hi xifundzankulu u lwa leswaku hi ta kuma kurhula hi ta tirha hi kota vana va Msambiki hi hluvukisa a tiko la hina
2: eka nkarhi lowu ke hi kulungela ku ri siku lele na mucayincayi ntsimatsima a ve a dumeliwa hi tindhambi marito u nga masiyaku ka vanyi tiko mayelana ku khomana xiandla eka ku vekisa antikelo ka siku lele mayelana ku yaketa a xikundza lexi
1: tindhambi i mhangu ya ntumbuluko hi kombela leswaku hinkwerhu hi fanekela ku patsana kota vana va distrito la Cheincayi hi lwa para hi kota aku lungisa leswi andhambi yi nga wonhetela leswaku hi swi kota ku hluvukisa a distrito la hina
0: hi kongomile kambe nkomani ka doroba da Cheichai hi chiheleketwa ngu mthumisani kuloti Rushindu Botela a wanga bula ni vahangitiku mayelano ni tiya eku khana yawe ka tlhamuselo ya ku pinda ka ntlhanu wa magumi ni dilembe dimwedu na Msambiki adi huwelete mkhululeko wa ditiku
3: to ni Alfred Khosa asikulele ni tlhamusela akukula ka hina ka tiko la hina la Msambiki leswaku hi humile ka mhlomulo lowu nga ve kona emisaveni leyi kinyenju yanu a hi mutsongo ku hi hlupheka loko hi le ka 51 nyamuntlha na hi wona leswaku a nkhululeko wu kona vana va tiko va maha leswi va swi lavaka ku rhandza ka vona ka timbilu ta vona a ni nga li kona siku ra kona maxi loko hi twa hi wona leswaku a swi nga saseki ku fana leswi nga ka swona sweswi sweswi mun'wana ni mun'wanyana a khuluma swa swi lavaka a maha leswi va swi lavaka endyangwini ka yena xo sungula hi swikolwa a nkarhi lowo a ko va ni xikolwa xa xin'we lexi xa xikulu hinkwawo loko va pasa a va tsutsumela ku ya ka baboni so Edward Mondlane ma so so professor professor isikola leshako aya munhu ku suhe aya kumeka na dyondza xa mbiri esibedlela esibedlela sesinyingi ka tindawo hinkwato a switrato la swona kwa swona ku yandza amahanyelo na wona use machinja ndawu ni ndawu se kuli xitolo leswaku a swi halavi ku u famba miganga ya yinyingi para ku uyo ya xava
2: kambe i ntlano makuma malembe ni rembedi inwe leswaku va loko a ko va munhu se ri kokwane leswi u swi vaka leswaku va swi nga va swi tama swi ya swi ya mahlweni hi ku cinca hi swi
3: ntwanano a ku na ntwanano a tikweni ka hina hi lwa hi veka tiko la ku hi khululeka a mfumo wu veka leswaku hi fanela ku hi va hi le independent mun'wana mun'wanyana na mali swa swi vonaka manje ha vona swa ku a ku twalelaka kona a wu dlayiwa hali wunyingi a wu yiviwa hali wunyingi a lomu mitirhweni ka hina a kha ha na leswiyani swa ku u ya nghena u kuma ku u yamukeliwa a vatirhi va tshama na va kwatile a va tirhi swona va cinca na vona va fundzisi swona endaku leswi a ni navela ku swi cinca etikweni ka hina hi kumeka hinkwerhu hi le vamusambikana ku nga veni leswaku lweyi a partir leli lweyi a huma lweni Edward Mundana cincile hinkwaswo ku hina hi van'we a kha na muchwangana a kha na mudoba a kha na matswa hinkwerhu hi van'we ta hi lexi ni xo ni nga xi navela ku swi cinca etikweni la hina swaku hinkwerhu hi va hi le van'we hi famba ndlela ya yena
2: kambe mayelana ku va ku ta va ku simamiwa ku lweli wa tiko i swi leswi u nga byelaka swona majongwani lava ha xiwaka leswaku va ni vona va nga tinyikela ku va va ta lwela tiko ra Mozambique
3: para majongwani ya sweswi hileswaku va fanela ku va dyondza xo sungula lexi va huma a lomu ka ku hanya hi ku pfuza mabyala ni mafolelo lamakulu a leswo hi swona leswi to va humisa eka tindlela va kumeka ku fana ni lava va nyikiwaka a swi yiwa nyamuntlha hileswaku va tirhile tiko va li kona li hluvuka loko va ha tshama loko mabyala va tshama ka mafolo va nga exikolweni a leswi swi komba leswaku ni venge swi koti ku va li hluvukisa tiko para ku hluvuka tiko ku laka ku hi dyondza ku laka hi yengisa a minawu leyi hi byeliwaka hi vavakulu
4: Alberto Libombo a xa ku sungula na rhandza a kumala leswi a nkarhi wa independence mina ni fanele ni adza setano swi komba swa ku mina ni vi kone a xitalo da maxava a loko president Samora a proclamara a independence ya hina ivi a nkhuvo lowukulu i fa hi wu nyimelile hina vamusambikano hikwalaho ka ku hluphiwa hi vakoloni se ku nga ri kungani hi voni yena president Samora a veka amaplanu ya ku va hina vamusambikano hi tifuma ha hoche hi dyondzisana hina ha hoche hi voni president Samora loko a vumba a leswi chivaka a 8 de marso yena a tlhangane ni vadyondzi si lava i fa va ni a desma classi ni desma primera a nkama wa kona a ku va va ya emahlweni ka tidyondziso ta vona va kumeka a St. Louis de Marso va dyondzisiwa kuma a va teacher a van'wani va kumeka ka Saudi van'wani va kumeka ka mitirho yinyingi a van'wani hi lava va nga tekiwa va famba a handle ka tiko a ku va va ta kuma a formation a para va lunghisa a timhaka ta ku fana ni a ta tiko porque a madokodela vanyingi va va balekile a vateche va va batekile va va balekile va enjhinieri ni van'wani a tintivi ta vakoloni hi lava va balekile va ya amboweni inaka na ku nga ri kungani hi voni a mateche ma tala a tiko la hina la Mozambique hina vamusambikano hi tidyondzisa hina voche hi vona a ku kula ka swikola sobretudo a swikola sekundaria hi swona leswi nga mahlweni hi ku kula a ku va hina vamusambikano hi dyondzisana hina kota vamusambikano i swinyingi leswi a ntirho a mfumo wa hina u nga endla swona a switirato swi pfuliwile a mati a xitshungu xi nyikiwile ni magezi na wona kambe a swi se na yetelela hi ntshimantshima ku va kona van'wani va mosambikana va kwala a mati a va se na makuma magezi na wona a ma se na fika kambe ni ni ku duma ni ku tshema swaku a ntirho lowu a mfumo u endlaku wona u ta ya mahlweni hikuva u khumba lava mosambikana lava kumekaka a tintlhaveni seniyana porque a mati hi lawa ma lavekaka mati ya ku phuza na ma nga nyikana mavagu a magezi na vona a kabora base wa hina se hi na ni a kapasidade leyi ya ku va hi nyikela a magezi va xitshungu hinkwaxo ya Mozambique kambe a hi ba leswaku swi ta endleka mundzuku kumbe mundlwana i swilo leswi swi nga le ka pulani ya mfumo wa hina wa Mozambique a ku va u fikisa a mati u fikisa a magezi ni swin'wana swa ku va swi hluvukisa a tiko la hina.
5: Siku leli ni hlamusela xitori xa Mozambique porque i commemorala 51 independence.
2: Leswaku va ri siku leli li fanela ku cukiwa hi ndlela ya kona.
5: Epa siku leli li fanela ku cukiwa mamu hi matihlo lamanene porque i siku leli Mozambique a nga tshuka ku a dependera hi vanhu van'wana entan a siku leli la ku cukiwa mamu hi matikweli lamanene.
2: U nga muntshwa leswi ni swo swi landzaka kumayelana ku nyika risima ri siku leli.
5: Epa ni nga muntshwa na zama na mina ku epa ni kongoma mahlweni ni nga lavi ku a ku hluphahluphiwa hi vanhu ni lava na mina ku ti ni garantira independence dza mina ku ni nga muntshwa.
2: I wintsatsiwo siya ku ka mun'wana n'wanyana a hingisaka kumayelana leswi va fanelaka kuma leswaku va ri siku leli li va li kuma ntikelo embilwini ya mun'wana n'wanyana lomu tikweni.
5: Epa siku leli ka vantshwa van'wani va ni twaku ka nkarhi lowu eke a va nyimeli siku leli porque na verdade siku leli la ntshimatshima yinene ka tiko la hina se i siku la ku thank you much mo va li nyimela ku va vantshwa va tiko leli ku ta kota a ku kulisa tiko.
0: Gente fino nene muhanyi wa mudoropani ka chaichai a wombomba ka singu tiye ku lisima ni tlhamuselo ya ntshuseko ndani ka litiko da Mozambique.
6: Enhlikane va yingiseti va radio Mozambique misori provincial ya ka Gaza xa ku sungula ku tlangela ku nkama loyi ananiwaka hi radio ya tabula hi siku ra lisima ka tiko rero. A wu khanele hi nkhululeko mamana Belari mina hi nga peta dambu kambe to banyana tihloko. A tolo ka masiku a swi sindzisa ku a n'wana wa tiko a davula makenekene ya ku tlhasa khume bya makenekene na makenekene na mabiri ku ya fika 15 ku va a ta kuma xikola. Hi leswi swi nga yinceka hi kumeka hi nga li va nchumu hina va Mozambikana. Wo nkama wolowo a hi dyondza maxipimeliwa loko u zo tlhasa ka kwarta klasi xa va swi vona swa ku vongweni u nga swi tsumbula swa ku ku ni vukhinyavedzi xa wu cinciwa. A universidad a hi nga ri tivi. Ni nga hlaya hinkwaswo leswi swi nga kona mpfi hi nga swi tivi a hi tshama hi nga tshamisekanga lomu kaya yini hi xibalo kambe ku sukela ka sweswi a loko u pfula xipfalo xa kintalo wo tigunya hi xikolo u famba -15 metro i xikola a ma universidad a ya ha hlaya swa ku mangani a va njhiniyela va huma kolomu kaya hinkwaswo leswi i handzu wa khululeko i nga independence ya national tanihi laha ni nga hlaya kona leswaku hi nga peta dambu ku ya ka maputsu a swi karhata yo hlaya hi timbangu ta ku karhi hi nga hlaya swipiritana a ku ni mbangu leyi lumbaka valungu leyi lumbaka valandi ku ve ni mhaka leyi nga tlhayeteta byala mpfunyawunye hi timhaka leta vusimilado leri ku kumeka swa ku vambeni va byeliwa swa ku hi valungu ku va hi valungu hi tlhela hi khinyavedzana hi xihina i nchumu lexi xi nga ve xi nga le ka nchumu kambe hikola ka handzu ya nkhululeko hinkwaswo leswi a swa ha li kona a ku ya ka maputsu namuntlha i khanela hi maminuthu se u tlhasile wa ku vona a swoswi ku hambanile ntolo a wansati a nga tirhi a mfana a nga na direti ya ku a tirha kulu wa munhu a nga tirhi leswa manegosi hinkwaswo leswi a swi nga li kona majikola ka handzu ya nkhululeko namuntlha hi ti hambela leswi kumbe leswiya wa swi kuma hi nga khanela hikola ka maputsu lama loyi a tivaka xitrada circular loyi a nga kanga swi voni lomuya ka muntanyana vongo hi ka gadreni u nghena ka makandzi u ya tlhasa ku a wa a kuma mitinyana liya laha emapuleni u ta nghena koxa tshola hinkwaku lomuya ali nhova a tedeka dawetenda maputa a nga le ka nchumu maxi loyi a nga kanga swi voni na dumba leswaku a tiko lebyi a wu mundzuku bya tiko lebyi hi lavantshwa ku jeka va swi twisisa leswaku leswi vongo xitoria i nchumu lexi nga yinceka va swi tiva swa ku tiko lebyi ri pfa kwini na dumba leswaku ku ve ni mintlawa leyi ya mirhazo hinkwerhu ya yi tiva leyi wu nga ku lwela nord kumbe ni lwela centro kumbe ni lwela a dzongeni ka tiko kambe Eduardo Mondlane a va bekisa leswaku a va wumbi ntlawa wun'we leswaku va ta ku yini va ta lwela tiko hinkwabyo ku va hinkwerhu va Mozambikana kutani ku za ku tumbuluka Frelimo namuntlha hi nga ta hi ta khoma nkhululeko a swi juleka ku swi landzeliwa loko va ku ni dadi nasionali leswaku swoswi na dumba leswi kaha ni xihlawuhlawu hambilomu mintirhweni wa va kuma loko li va nord va kuma hi ku tshama kwavo va la centro va tshama hi ku tshama kwavo va le sulu va tshama swa biha hi van'we hinkwerhu a hi humbaneni leswaku hi ta ku yini hi ta mahlwe swi nyingi swi nga yinceka maxi swa ha faltara mara hi ta za hi swi kota hi fanele ku hi butrana hi ku yini hi yengesela a bindzu ka tiko leri leswaku hi ta kulisa ankhululeko wero ximbenyana hi lexi ankhululeko a hi wa munhu a hi partido gente fino lebyi byi fanelaka ku kulungela nkhululeko hi ku hinkwerhu va musambikana a ku juleka masiku lawa mijumu hi tata switrato hi titlangela hi ku yini hi tlangela ankhululeko wezo purike ya swi vona a bindzu bya nkhululeko loko ndzi ni hlaleswo hileswaku loko ni khanele hi movement liya a yi nga tlhangananga and I think hi landza leswiya swa tolo leswiya leswi swi nga hi tlhanganisa ku ve hi ta ku yini hi ta kota a ku ya mahlweni ku bindzula tiko leri.

0: Ikumuti nyas kuwelelwa ka kulula kwa titukuda Mozambique na se kuchipinda mchano maguma malembe ni dilembe dingwa edu mkulula kuwa ngabo kuwelelwa ngu vintzinku ka matimu mabatu ngu udelila mikidat matolo kwa nukumbiso angani Rostino Botella amarabuduya avika mchini.
1: Miengi sili matimu aditsiku.
2: Zasa tarish 21 minutes sing sedunde ko radio Mozambique timlungo lokoma timo aditsiku ngati fukongo misela hi endisilinga singurushinu botela hi ya khumbula titelno ka sinema tsusu ya ku huela ka mkhulu lekuwa hakulungela ku ona nyasa kupinda ku chano magumi ni dilembe di mwedo hi di nawo amua di tiku ni Imarion timani we hemuramba ka yemba ngwata longo kanina atsika mbumi angalsela ku change chelatra dzoi tarish ka kuninga mahungwa minova

17:45 minutos itipa matshe no ema sangwa atse ah ni jele ka sengu nenembi mo la phanti dilula msalani che ndlovu yene nga yimana kwanta hanga nayo kambe ngiyasika sengu kunene ya chi changwa khene xizimu chini nengele tsomba yene kutshura kwane kunako tsane ngambi yemela ka sengu kunene wo yemela kokotela machileni kunako ta kunene nga siyane sivelela lako hilo vela dzwa yitara xikwa yimana mahungwa mino vayinyasi

Zoitores, hina ta kuninga ma hungutum sana ne michini antena national links arundu ka kayembe mu hepati kala ngunsha no timeneti ni tira ruwa ko hola kambi mu yana kwa hita ni mahungu amino ba malomba kuli tamuria da nyas e chinga de la misala kasiku wa hikongo makamino vaia hina ba hi ama so ni ni uchenje mabulu kwa hilongo lokani nawe uku kama kaliyo hambana hambana uchilongo lokani mitumu ya chiti chichia ka wazina wa nyansi ni siku dankululeko wali siku na msabiki.

0: Henga vatsika sa kunene va komba komano vatsika kunene va khona vela kutatinene a heta ku tlhamusela rizina xa machika siti wonile ndi va matsotsele a tshwechi makuvangana hetsinga ta ngafu ka sa kunene ku wa hila va ushaka hila va undone se u tshi thamba ka sa kunene singa le nokusisa hambi ni ku pumba to kari ka tele na kuno tsemwa wena se hi hangala sa ku fana andra di msambika hangala sa ku mahungu a sket o khaluwa ngisela hila ba kunza vadi kwana kungoza ka so denje ra dona cha mwana u gwe so sokota kwa u tshapunyira tshitambo o tsangana ni natso na zivato siteta kuti chihomela mwadi tikona setabi hakasa kunene kwa hema hatiano ni utomi wa vangana vathu vanga hitemba kwa kasa kunene va abanisana ni nante ku sikaratso hambi ni ku humelela ka bona
1: matyo basa kutembisa utomi wa wena tivikeni mbimi wa ya tindambi kulavuka kuva usela matyawa manga haliswa hambi kuva maditetwe kuluru kumbe ingwani mirandi yana kuno kubasisa mati Tela matewa inaka cheche chinga basi, utumela ufiningeta. Tivikeli, kamala tu uyelela, nikolera.

0: Sir, mungu swa shiti cha radio Msambiki msoro provincial ya Gaza kula sasa mla kwezi la katiala na kunindi mai hita kuna inyamsi kamnungu na kuhuwa mahanyelu watu hawa heno mbomba ngu tuwe muhanyi wa kungu wa fana na mahora na kama sikuwa nanu basela ngu tu masuke kupina mpimu hambini kudaha mafola o hambana hambana hambini ya wa matimbisu wako hila kuziwa tito kenya atia titi humelela ni kale kani kumbinga wa edi kunkua malembe machincha akom mdogo na kubindulo somo la kumsa ngutio domeri nyantumbe nwa kushwala kuingi setu nene kwa hawa kashiti chichi ya hizuka di kata tata Eric Shikumbe watumana kimakatia hila kuziwa hichu wana kungumwa ngaba fana ni mahorana mburu kutuwa nana vachikolwa vati ningateta ngutuka usilu wa masuki uchitu wana wetia ndaku ngu kumehambi mbimu ile ya anu chititi hotia
1: mitsikari tata nyantumbo mitsikari wa ingiseni nabonga kuniramba nyansu kuwa hitabula ngundo kutikisani ya ati unigutisa kutuona tima haka kute hanyu wakumasi kwa na yawa ya ukwita ingatona titi nga chita tichi hanyu masikumu sana masikumu sana mwanana wachikolwana chiti zibatu tachikolwana masikumu sana hichi gala tito ati tukare tayila tazimwa hisi ngana atu tiletu la kuzibatitu tizimwa nguchani tiyila nguchani wachukona hawa ngatibili vuhu wachiku ngatibili ni usiku tichoku fela usaha waka haleva nga kugela tutukuni so unasi maana sasungunguma uchi zama kututumu waka mtini para usisi uoni zile nga kone unga pindi kungataji maana ati unga mai hisi ngana atu ati ndamasi kwa na yao ndamasi kwa na yao
0: se uchitu wane nga wedi chani ngunemela ka utomi vaza kwe dubetela kose la masuke ni kudaha nkukutala kavona pela vamalala hambichikolwa ni ngumaka yu daha ni kusela
1: uwambati sore, atitu humelela kukuku. Ina uwambati to mfumu watu ni wana. Wawu maana mnanduwa. Kufumu watu, uwa nunga veka timakatu banana, kula ku machini nguwa tifanelo. Machini nguwa tifanelo banana, tipindi silimpimu, kabati uoni sisa titu, ngutiva kuni tifanelo, ti wangani tifanelo. Watu uti veka tu banana, vani tifanelo. Tawa banana chaka bangulu. Wamahati batila baku.
0: Titi kwa mbato kene kama wanula wana kupazama hawa hinga wavele kwa pazama hako ina wai di milayi kuhonda na katiku
1: Tisuri Tisuri awe uchomu karatela mwanana wa kuchila kumlinga mlayi waho ulea kukenunga mlingi mlayi mwanana wa jau nama hesa kucha acho wea usiku utangwala opeko kunato tatekwa uchia kutuni mwanana zumba jau nama hesa kucha ndao awa wakunu mnandu katia tuwa sitima hakela kukungu Mwana ba, waku ba mila yatu amundi tiku.
0: Kama wanelu wawe natia tive kikanguze yu umangwana waditiku, ungatuka upuata wafana na mahora na baba wakuni mapimu ama nene baba na utimbilisa tikulia.
1: Watu wana tatanya ntumbo, hichitu wanetela. Kuni watu baba kuni matendensa, wakuni mapimu. Ni Afrika watu ngutu Msambiki mkwatu. Vehi tisele maveneno yele maveneno ale kumateheda yela banana watuku. Vanasumela bachichani. Bachitaya charasama vanasumela vya wea. Vetata kuparamu. Tahuti bati matendesia. Ani nitu uoni ditati nene. Titu veta hisungelela milayo. Yomba isi puisiseke didikuni kwatu. Intu kapeku. Intu kangulu. Nichumu angula. Ani awe. Udimuwa kelanu wami. Kutu chini mangalo. Haguu mangu tatukumbe washa nisaba nana baku. Intateko nchia kutu. Nchia kutu. Baba mwenyana waisala bafangu nzana. Nchia kutu nunga nchia. Ngumu haka ya uwa. Ama hakutumba itingasa tati nene.
0: Kabe mfumo wano wazama ngudi dawada wana. Paya utafisile tsema baraka. Nuko tsemusha usawa kumasuke hafu hini sikolwani. Se inga wai diti hiti ya tipaza misaku hawa.
1: Katia lani nito utafisama baraka mu hafu hini sikolwani kuchani. Timhakati haka wana vanga pazama. Utiba timu wangati mahisa toa. Puriki mwanana uchose umu tumbula tuwa aseti. Idi kupeka. Idi kumchaya mezi mwati visisa titu mangwana numpote ni tumela kambi nisela usuki. Usuki ni gadi mwanana nakula. Mkama ya atu ile. Hichia masinemani, hichia chani. Kuchiketwa magrupu. Yo ahi grupu hii. Ibele ngungu kama uparichi wana sinema. Kuniti atuwa hombe. Watu wangadi banana mkamele, hisi tiwoni. Hiwana matine, hihumesu. Kubela, kutubela nguma grupu. Wana ngunga maule kuchifu, nchuma mora. Ni uwa mwaya sisi tibiri kutubela uturidati. mageve mapoisa ngwana matsibelao 21 te 4 hora uchomano wo nkama ulewa ma 21 hora chichola cholo na omba toto vuyangwana unatsula uchiakela mtsula uchiakela nkuso upekwa mbomo tsumela uhela chikwadro kutsantini mangwana namba pinda kambe uchitsibela ni usiku machikonku katima heke banana vutsibela dicha vutsibela vana vana baba basikati akukhakunganinka fumungu wana unga daetela totsi
0: kambe atia uchiti wana se vatata vachiti tumbula kuti vana va dhama fola vasela masuke vanga mahachani kula kuva uisa nzilake
1: vanga mahachani kunku kuthuma mali vona va bisingu mali vanga bisingu lungisa vathu porque singa kuva di bisingu mali vadona vhala mafabrika ile yoma hetele sile sese fochongo ve yemise timakata mafola maji inga dutsuri weko wana mfo awu chungolwa uchishavisa mafola ile ahambe kukhone mbange mafola ile bakhona mayaro mazed mtumaze mo gota maya mwalala mamwalala machaha
0: moteko
1: moteko machiba na e mamwala ati mama makoze ve labetela sipepa pepana ve hisa ve komaditi kuti to vati ahisa mbange mbange mwalala ngoti zwira da kona kwa hezo mapepa ni hehembe
0: kambe ngu mawenelo wena hambi mwa mabarakani haini va tsimbisa ku vesha viselwa masuke hambi ni mafola vathu bava nga umma ngivana na vachikolo inga ku umona dwe umpimisa lito mwana na vachikolo vangi va huma ku hambi va dino ma principal sa chikolo ari uniform va tsula va ya shava u masuke ya va ku supochonga vesela mu ava vo shavisa ni bona vana ho mnandu hawo
1: ava vo shavisa mani mnandu manje vala va male Kungu mali kaitu mitu. Masiku yale henga kulangu yonatu. Uchia humelela ni mali yu isu kudingani yao. Icho ngolwa mali wa chindada na tatu ndada na mami. Uwe ya weta wengu. Mwana uwe mwana ni mali. Nita umali ntopa ninti nintuwa nai. Mali chahichira kopera wari. Machi kungu katitu. Mwanana wa doji ana. Cho humelela ni mili. Vote kachi dosana vimu ninga wateka mali wacha. Wetela dipaktini. Wihuma katona. Chao. Abaleva nge tsumete nto kukangana zoitu wanu kumchabiseni. Kubalama. Kungu asisi tuma kwa imale. Wow. Ati nitu wana kutifanela kukungu mfumu. Uchichincha mamahelo. Uchichincha politika. Utsumelo utsumeta milayuleyo. Tatu vata ate vama ame va inkaregato. Henga hivu nani kufuna wa. Henga hivu nani kula ya banana. Mwanana. So angadawa manjena ana na vili limeka. Kwa apwa. Zibajiti redu. Uchomu gaila titu manguano chuhu yangu vintuma wara hana tapeka. Kanga wano wa mangala kone. Prikachia uwe ya mezi mungu vintuma wara wata teka limika. Uchomba. Manguana, mvala pe. Mwashu, nchomu hetu nitamu chomba. Nkwa wede mungu vintuma wara. Asute shkwadra ya uwe. Pronto anisha huchichana ni mwana nata hotela ntina ni hotela kututu. Tingehilu ngeni. Fumu kula kuchincha politika. Uchichela melawide. Wechikata tate parachihi funa kula ya banana. Kula kaka ku mwanana wako nini achimtomara medidi nchitomara medidi kula kuileka medidi ntomara kuntini kamini
0: se hawa timakati mbidi ku milayo ngiona uiona kuichingato yo vahihukisela ku vanana vave mwalala ni didawa dido damasuke niona umaona ku makungamangi aya wangu tungutwa madana kusufa chongwe kuona monhetra ku vafana ni mahora hawa tose uninga mnanduwa mfumo
1: unditsuri vadi khona vana daya sele kha vadai vatwa yenga tela vayenga tela mali vanana vale atini nga vakona tisiku timwana vachima vapeka ma 25 vegwita wechani veachi ngwala chilecha chembambana vevunetana nguchona nima uniform yao ko hamsa kon ha ya atito ngushavisa hafuwe masuke hambe macho shavisa shongweni ati jani nga tuona vayengisele kudawa nguvenenele Hambidi kwa shungweni, vadana kianga male, kwa la wamu ya tula shungweni, tibile, tula chilundisa chile, iwea, weta peka.
0: Ngumazumbela wana masuke, mazumbisile kungayo wa mafola ya pezadu, umuma kumadroga.
1: Ngudituru, uchoza uduketa chakulike. Kuhale mundu, wufa kutamba, mundu ngu hako, vikulu veta vishirara ngadi, rwa dadamu wafo chitibila, mundu udundwa nguchani, maji atitovo, nabadawa batula, kabatu wono. Wamonyani vaja wapeka sile wasaja chilo.
0: Suwa karalizo.
1: Watu wa. Shwa mfumu hawa uni mlandu. Mlandu wa mfumu kulaku vachiti lungisa. Vilungisa vama hati surungu tati nene veveka mlayo. veusa timhaka to into epekwa porque ngutungutu into antima engisa ngupekwa kuti ngungela so kuti nzeve khaingisa wow ukukonkuchu kho to ngamaheta yile ala kuziva kuti toyila kuchana masiku msana poti hichi huma hebela kati mwanyana ditema kwanti ngatona ingikhaya home kwa hawa masiku msana kuchifa anthu hantini vathu vanana hotsetu chiya khote etsola chiya tsotso isiti woni tito mukasha udzumisede kuchino humisende kuchana vavasikati vachirumba vasi kusimitela vanana vasimanikewa machikonko vatekanisi vanana sasidotho vamichirumbu nguvale vatsasimitela so sisikuhekela sho hemela chani europeo ngela kwa hetoma ramadan chako ahepelela ngungu politika yemwanyana ala kuhigumo hutsetu vaafrika nitsumela iwe vateteka tithomba tatu
0: Hema mani mahungu tata Eric Shikumbe hibongi le vengsethi gemata kwa hamse katiti alina kuna mnangono kwa tsa tsikune nyamse nite ambato kene ndima ii hoki ili nguhaku nga laveka nkona katinze wetako kambe chalisima nkute katiku tona talisima tiku vuna titaku kumangwana wawe na una wawulitsu kwa ate nko vafana mpela ni mahoran vasha niseka katiti alina kuna skara tu siyasa masuke ni mafola nzi inge kuungusia wa manika kwa jisela sela ni udaha nikudaha daha iku sisimani kwa sujibwa tsumetela umangwana wawe ni mati mani mitamu ugonda manamaneka machisala msada kusatisa chudumiru nyantumbu hiche bye bye

Engsetsi wa radio Msambiki ndima tawa shangulibe la chupi nga ya mkela ngumbimu ya 13 nisi nkwanda isi nkuminucho kama guitu ka yembimu nyansi hinga takuni kama hungutu msana ni michini ya antena national ngu 14 yoresh 14 ni 10 minuchu wema hungulibe la chupi 15 yoresh tenga ya gaza hiti likambi ni mlongo loko misa kanuwa vapia ni mtumbu nuku hiti takuni nga mlongo loko mahangelo atu hitumela kasi kungumi sama bulu hinga wana unu vahangi ditiku maila ni klamuselo ya ditiku diada nyansi hambe ni klamuselo ya nkulu lekuwa ditiku da Msambiki nyansi kulunga la kupinda kanitana magumi ni dilembe dimwe do hidito vete vakolunyi mira na mabunda ngwanga langolo kanina wakaditambira na nyasi tembesa kutawana nao kama tsiko amata kule kuraju Msambika chihiramba nila kuchizimu chichi hlaisa onlani kama chine kumanikele Roger nyamwangu kuditina ndawo tsentla wa radio Msambiki kuramba kwa masoni chilongolo kanina tinokuna velela mino vainene

0: Rádio Moçambique, Gaza.
1: 19 horas já te conheço a Moçambique, em Carocove, com a Maungo, Cássico, Dranha Montlem, na Bela Vuing Sete, Zinene.
2: Maungo, e a Chifonza, Gaza. Nagonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
3: Mwingiseti wa Radio Mosambiki akulosa na ekwezelensa kokana ngonongona umuntu wa mahungu na takandihloko maka alit. Shenge shata Johnzo a xifundzeni xa le kamasanjana ngwalonga xifundza kulugaza. Xivula leswaku kasi akuthwela hi tlhelo lawu ya vele bya mabuku. Hi loko ku nga ta tsukaka ku nyathisa a lembela nyangwaka alata Johnzo. Namuntlha tikweni la Mosambiki ikulungela ku ndlula ka ntlhanu wa makume na lembe lin'we. 51 anos da independência nacional. Mwingiseti. Shashameto wati nhloko makaleti na tinwana koka nongonoko wa namuntla wa mahungu obenziwa kena ulikale kwa msiwa rui makaringi kwa kandili tuta mchini tona kuliratiro amarabu do injelele mna ulengo ingisele bzunene lipelele ikari kufisa anongonoko wa mahungu ya imisoro province loka Gaza itateka lienzo na yako kumati kwenla Afrika zona nga lana kwesitaka na kuliratiro Eduardo Figurão, kuva a etela ni mahungu na mailana kasi ni kundula kwa namuntla ka ntlhanu wa makume wa malembe na lin'we ekulungeliwa ka nkhululeko wa tiko. Figurão, valini ke vatshami tiko a ndhawini leyi mi kumekaka kona ko tikweni leli la tikonkulu Afrika.
4: Vana va Mosambiki va kumekaka lomu tikweni la Afrika-Dzonga va vula leswaku vuchuniseki ka xiyenge xa vukosi hi yona ndlela yinene yi ta ka hluvukisa tiko. Marito lawa va ma vulile nkarhini ya va veka mavonelo ya vona mayelana ni ku kulungeliwa namuntlha ka siku la nkhululeko wa tiko. Mulumuzana Joana Xitoy a fikela leswaku ku langutiwa swinene exiyenge xa vurimi.
5: Ata urimi hi tona leti ti nga endlaka ku tiko la hina liya mahlweni. Aka urimi hi kuma swigavagava swa ku tala, kuma masimu, kuma kufuya ka swifuyo, tihomu, timbuti yini. Hi leswi lavaka ku ni vantshwa va nghena ngopfu ka swona. Hi leswi nga ta kota ku ve mun'wana ni mun'wana a kota ku tinyimela. Ka leswi a swi endlaka. Murhangeli wa tiko a vulile vhela swa ku hi fanekele ku ve a muti ni muti u na nyana matsawu eke swona leswi swi tiyisaka a miri wa munhu ni ku ve a kota ku ve a tinyimela yi nga le hinkwaswo ku laveka ku loko a lava ku fihlula a ya a bazara. Seleyo ibe mavonele ya khwatsi lawa vana va Mosambiki va landzaku hambe hi lava hanyaku a handle ka tiko. Hi vulavula leswi na hina a tindhawini ta hina lomu hi nga kona na hi nga le Mosambiki se hi mahile leswi n'wa hosi a nga swi vula.
4: Hi tlhelo lin'wana Mlumzana Sergio Njive a kumekaka muganga wa Germiston a vula leswaku i swa nkoka ku va a mfumo u pfula mintirho.
6: Mina ni kombelaka mfumo wa hina wa Mosambiki u hi lunghisela timhaka ta mintirho. Xa ku sungula a wu hi lunghiseli timhaka ta mintirho. Ntirho i problema lelikulu hi nga na lona ka tiko la hina Mosambiki ya kala. So a hi kombela ku guvhernu i sekeleka nyima i hi lunghisela timhaka ta mintirho. Ya va vona vana va hina va lahleka van'wani va hele hi mabyala swichofochongo yini yini hala na hala. Manjhe hinkwaswo leswiya a swi endleki hi ku vana lava vo swi lava, swi endleka hikwalaho ka ku kala ka mintirho ni ku kala ka swiendlo phakathi ka hina ni vana va hina. Se hi kombela ngopfungopfu leswaku guvhernu a hi lunghisele timhaka ta mintirho.
4: Nakona hi ve hi kola mavonelo ya Mlumzana Filima Udambo.
7: Hi lindleleni leyinene ha swi vona swa ku a tiko bya dzutuka hi wu fambisiwa a kamara the president chap kutani hinkwaswo wu bonga wu khensa hi ni vana va tiko lexi hi fanele ku endla xona i ku mamela a milawu hi tibeka hansi ya hi nga endli mihoni hi honetela tiko swi ta lunga vamakwerhu la Johana leswi va swi endlaka hi nga va tlheriseleni hi vubihi ya a hi va kombeni lerhandzu leri hi nga va komba hi 1975 loko va luvela ka tiko leri namuntlha va kota va khululeka va ta za va kota a ku va ni nchuseko ya ku endla leswi swa ku biha namuntlha va endlaka swi kalaka swi nga va faneli
4: hikuva le xikarhi ka vhiki lomu tikweni la Afrika-Dzonga i siku la ntirho hikwalaho ka swona a ku na minkhuvo yi nga vekisiwa ku kulungela siku la 25 ka Junyo i ku hinkwaswo na kongoma Radio Mozambique mi ngeleke Eduardo Figurão
3: na kulorwa ntirho Eduardo Figurão kasi lomu tikweni tani ku vulaka ka na kulorwa ntirho Rushtino Botel a va tshami tiku va vula leswaku ka siku ndlula ko ka nkarhi lowu hi vulavula hi ntlhanu wa makume wa malembe na lin'we swi faneleke ku va swi voniwa swa nga Jones kasi a tiko hi le li kombisaka a ku hluvuka ka swigava swa ku hambanahambana
8: vanyi va xifundzha xa ka Ncenca hi xifundzhankulu Gaza va ndhundhuzela a mintirho leyi kumekeke hikwalaho ka ku ndlula ka ntlhanu wa makume malembe ni lembe rin'we na Mozambique a khululekile leswi swi kombiseke hikuva ku va ni ku hluvuka ngopfungopfu ka letela ku ni vukosi na va vulavula wa zina loyi hikwalaho ka ku rungela mikarhi siku makumambirhi na ntlhanu wa Khotavuxika yi nga ri siku ku kurungeriwaku a ri siku la nkhululeko wa tiko va tlhamisela leswaku va ntlhanu wa makume wa malembe ni lembe rin'we ya nkhululeko wa tiko ra Mozambique lawa ma tiseke a ntsako kulukumba ngopfu swinene nambi hi ku komba a ku hluvuka eka swinyingi ngopfungopfu hikuva ku va ku yantswisiwa automi la vana tiko Ernesto Sitoy na Alfredo Costa hi lava va vuleke ni Radio Mozambique va vuleke leswaku ku fikisiwa ka mintirho leyi pfunaka a xitshungu hi nga vulavula hi swibedhlele swikolwa switarato mati ni magezi hambi ku va ku nyikeriwa leswaku va vanhu ni vantshwa va kuma ku va va ti endlela mintirho i swin'we ka leswi i nga ve a ku wina ku kulukuma ngopfu kunene kutisiweke hi nkhululeko
9: hi voni amatiacha matala tiko la hina la Mozambique hina va Mozambicano hi tidyondzisa hina voche hi vona a ku kula ka swikola sobretudo a swikola sekundaria hi swona leswi nga mahlweni hi ku kula a ku va hina va Mozambicano hi dyondzisana hina kota va Mozambicano i swinyingi leswi mfumo wa hina u nga endla swona a switirato swi pfuliwile a mati a xitshungu xi nyikiwile ni magezi na wona
10: a siku lele ni tshamisela a ku kula ka hina ka tiko la hina la Mozambique leswaku hi humile ka mhlomulo lowu nga va kona emisaveni leyi kinyenju yanu a hi mutsongo ku hi hlupheka loko hi le ka 51 nyamuntlha na hi wona leswaku a nkhululeko wu kona a vana va tiko va maha leswi va swi lavaka ku rhandza ka vona ka timbilu ta vona a ni nga li kona siku ra kona maxi loko hi twa hi vona leswaku a swi nga saseki ku fana leswi hi nga ka swona sweswi sweswi mun'wana ni mun'wanyana a khuluma swa swi lavaka a maha leswi va swi lavaka endyangwini ka yena xo sungula hi swikolwa a nkarhi lowo a ko va ni xikolwa xa xin'we lexi xa xikulu hinkwawo loko va pasa a va tsutsumela ku ya ka babu so Edward Mondlane ma so so professor leprofessa esikola leshako aya munhu ku suhe aya kumeka na dyondza xa mbiri esibedlela esibedlela sesinyingi ka tindawo hinkwato a switarato la swona kwa swona ku yandza amahanyelo na wona use machinja ndawu ni ndawu seko le xitolo leswaku a swi halavi ku u famba miganga ya yinyingi para ku uyo ya xava
8: marito malibaku vanyi va xifundza xa ka Ncenca loko va vulavula hikwala ka mintirho leyi kombaku ku vuka endzhaku ka ku va sekundlulele ntlhanu wa makhume wa malembe ni lembe rin'we na Mozambique a khululekile khululeko lowu u kurungeriweke hi wa dzina lweyi
3: na ku endleka leswo Unidade de Desenvolvimento da Educação Básica, UDEBA, e xímos a xifundza com o Gaza, a dizemos a leis que até a matéria que vai a saquetela xenga xata jonzo, em gerina que vai com paralisiwa a mentiro, coca xenga lixi. Mangula wa tivisule Radio Mozambique, imu kombisi wa murangeli wa shudrana UDEBA labe ka Gaza, kufambeni ko ka nkhuvu lo kumiseke kukhanguliwa ka viki lelichiwaka lançamento da semana da ação global de educação para todos. Ntirho lowu u ve u yisiwa mahlweni a xikanekisiweni xa le kama lehisi xifundza xa ximbutsuku lomu xifundzankulugaza nkarhi a vulavula tanihi vuleke ya kona a mukombisi wa murhangeli wa nhlangano Udeba Domingos Machai hi loyi a vuleke leswaku Udeba swa nga mutirhisano nkulu wa mfumo ngopfungopfu ku ka xiyenge lexi xa ta dyondzo hi loyi a nga karhi a endla ku hinkwaswo ku va a mintirho ya vuseketeli bya dyondzo yi phalalisiwa ndlela ya ku va a xiyenge lexi xi va na mihandzu leyinene Machai hi loyi tlhelin'wana a vuleke leswaku a xiyenge xa ta dyondzo xi faneleke xi ku va xi ni va na vuseketeli nakambe kasi a vhiki leri li khanguliweke a Vindidosh ka xiyunga tsutsumaka li fanele ku va li londzovotiwa lana a va tirhisana kuloni va xiyenge lexa ta Jones swirho swa ta Jones swi fanele ku va swi tinyiketela ndlela ku va ku va swi kuma a nhlulelo va swi karhi ati leswi kasi a xiyenge lexi hlanganaka na xona kasi Nicolas Masango swa nga mukombisi wa xiwubyana xa ta Jones lavantshwa ni utlhari a ximbutsu hi loyi a tlangeleke ku tinyiketela ko ka vatirhisana kuloni ka vuseketeli ko ka xiyenge lexi xa ta dyondzo leswi swi tikombisaka hi mintirho leyi kasi i a xiyenge lexi xa ta dyondzo i kumaka hi vulavula hi vuphalalisi bya xiyenge lexi xa ta dyondzo
11: o nosso distrito de Xibuti sente-se profundamente honrado por ter sido escolhido para se fazer este lançamento parece ser uma coisa pequena mas é momento em que todos temos que refletir sobre este direito que os nossos parceiros aqui hoje nos trazem.
3: Marituia Nicolas Masango, mukomisi wa xiyenge xa ta Jones, vantshwa ni utlhari a xifundza xa ximbutsu, loko a vulavula kasi ku ka nkhuvu lowu veke u yisiwa mahlweni tolo, a xikanekisweni xa le kama lehisi a xifundza xa ximbutsu a vik la vuseketeli bya ta Jones lebyiwaka Semana de Ação Global de Educação para Todos hi leli kasi li kulungeliwaka hi xihlayahlaya lexi ngo Financiamento da Educação hi nga vuseketeli ku ka swiyenge leswi swa ta dyondzo kasi swo swi nkarhi wa ku va hi koxatatangulo ra ntirho Boniface Novela loyi a telaka ni mahungu lama vulaka leswaku nambi hi leswi kasi a xifundzankulugaza xi dumele ku ya tindhambi ta Janeiro na Marso a xifundzeni xa le ka Masanjana a ku hlwela ku ka vuphakeli bya kumbe vuyavele bya switirho hi vulavula ngopfungopfu

ungafamba nemithwalo nemithwalo mpela kuselwa ngana nkululeko mpela kula kune nkululeko kuve ungafamba hambe nemithwalo mpela loko fika kaya usho ku yamkelwa hila kula ka ka kona uta humula kufamba rola rola apsi jumba mpela loko ta ku vintuma mwingisela ku randzeka etavani letela na kani mahungu I international wa radio msabika yamuntla 25 ka junho ka 2026 garrevalen kaya msambika mpela

No time to lose impela. Ay, usenze sa shosha yana karotla ngeyona impela. Ubabona ngantsena. 21 27 minutos. Vamos babe, lo kumshabela mova ta bonyuzela. Ah, ah. Tahlekelela impela. Abulukange lo kumshabela mova ntse. Kumshabela shushu ukwana ke.

0: Ao atingir Comba, 21 horas e 57 minutos, já te claro, lá Rádio Moçambique, te levar com a comandante na Colori, Nicolau Mucavel, que se com a Matsangue, com Sangula, mas lá no Chacandou, Costa do Marfim, na Curaçao. Nicolau Guipelil, Roi Royal.
1: Repelile mwikisetu wa kuranzeka wa Radio Msambiki, tongratiki maputu gaza na nyambandu, repelile Avelino Antonio, shantla ngupu simnene, itava lautera lesu singa tava su yendeka, nako na matzamele ya vabeli lesu, vanga tava va tzamisilishi sona, ka siku dwenye muntla lana Costa di Marfim, apela kani ntlawa wa Curaçao, kasi itava shashameta, leti ti yelanaka ni vabeli leswi va nghenisaka xiswona eka ntlangu lowu wa nyamuntlha lana u nga ta va u sungula ku nga le khale, nakona hi tiva leswaku ntlangu lowu beliwa Stadio Lincoln Finals a dropeni la Philadelphia, Estados Unidos da América, lá na que compelou a cantar no show. Então, como se lhe anem, e também lhe saco a entrar o acorde de marfim, o Bela na Fofana, Diamonds, Christophe Oper, Odlon Cossonneau, Gellar Doué, Frank Kessier, Ibrahim Sangré, Yann Diamonds, Amad Diallo, Kasi, a Bela na Kona na Boni, Nicolas Pepe, e Kasi. Loko hi chukisisa Costa di Marfim a endlile ntsena ku cinca ka vanhu vanharhu hi laha ku ngheneke Osman Diamonds na Christophe Oper, Nicolas Pepe, hi ku hambana ni leswi va ngheniseke swona ka ntlangu wa ku sungula. Kasi Curaçao hi yena a nghenaka ni vabeli lava, a bela ni Eloy Rome, Josuas Brenet, Juren Garin, Armando Obispo, Cheryl Franos, Deverson Foville, Juninho Bacuna, Livano Comenesia, Leandro Bacuna, Taid Chong, Juren Locadia, Kasi a Kaspela, Kantawa, Costa de Marfim, Kukumeka, Bandra Ali Sanger, Momati Konem, Ivan Dika, Wilfred Singo, Simone Anigra, Sebastian Heller, Jean Philippe Carso, Ahmed Traoré, Omar Diaquet, Christophe Conem, Lazar Amani, Ismael Diallo, e casi a Mutlokanisi e Tatana Emer Faye, e casi a Kaspela, Chá, Curaçao, Kumeka, Trevor Dobson, Kukumatina, Roche Van Ejima, Jer Antonies, Kenji Gore, Jer Margarit, Ricole Margaret, Santesh Hassan, Rachel Janga, Gervani Canter, Richard Bazor, Nathan Sambo, Kasi lava va kumekaka a Kaspela Shantlawa wa Curaçao, a mutlokanyisi Dick Advocate. A mavito mpela ya mitlawa himbiri a hi lawa hi ma toloveleke, hikusa hi tolovelile vakhosa va sithoye, kasi lawa i va vito lawa hi ma toloveleke hi matwaka va masitele laha hi nga va tolovela, kasi lawa a hi lawa ma toloveleke. Ku nga le khale mpela ku ta ku sungula ntlangu lana ka ntsindzhelo lowu a hi tivi kumbe Avelino Antonio tindlela hinkwato ti tshamisekile ku ve hi hlawutela leswi swi nga ta va swi endleka ku nkarhi lowu ka ntlangu lowu wa Costa di Marfim xikan'we na Curaçao. Kunene ku nga le khale mpela ku ta va ku sungula ntlangu lana ka ntsindzhelo lowu hina hi Radio Mozambique, lana hi vulaka leswaku hi ku cuka vapeli kumbexana ntlangu hi lowu se wu sunguleke vanhu va makan bola lena vapeli va ntlangu wa Costa di Marfim, manikelo wa makan bola lena i mobeli lweyi Gellar Doué a za va ku peta bola xa ntlangu swinene, a tlherisela ya ka mani liya ka Kosana va peta bola xa ntlangu swinene, vandlela ndzhaku ku vayisa kamisa vandlulanga va tlherisa bola lena ka mabelele ya ntlawa wa Costa di Marfim, manikelo wa makan bola laya Kosana a peta bola nga se peta bola wa hanyimeka layana va kandzendzelo ku kuma swinene va ta bola Grand Cirque Central, va zama ku tlelisa tlhelo va na mabelele ya xinene, va zama ku kangama layana ndzulo ndzhaku ku yimisa kampu vandlulo mabeli va Costa di Marfim a va na xihatla va abele ku nonoka, va zama ku huma layana manikelo va nga huma laya Diamonds a peta zeni a kasi nkarhi wutsongo bola li tlhela hi manikelo loyi amukelaka bola Fofana, Fofana ba bola xa ntlangu swinene li nghena ka diole diole ya ku lina ku lentiya li tlhelisa liya ka mani liya ka mbeli lweyi i Kosana, Kosana a ku yini a ba bola xa ntlangu swinene liya ka Oper va peta bola nghozi a ta famba layana kasi a nga fikanga mbeli lweyi hi xihatla ngopfu swinene ku va sindza va yeta phambeni ka Eloy hi nga guardrage wa Curaçao a tavela bola Eloy Rom. Eloy Roma teka bola al Singarela que se entra en chumo. Icari salitela na cari mundial, nyamuntra. Ine Rádio Moçambique, Eloy apeta bola. E se entra um copo sinera, joguile em quaço. Sua, mutlou o que fala em kuma, sinzetos. Chuka coração, ata uma e marquelo ao maca, bacoma. Leandro, aguin, vamos ter que lili, lena, zama pa bola, tam que ela fofana. Apagada fofana, kasi. A uma lá era pelo então a Costa de Marfim, mas que ele o amacan bola lá era pelo e doe a pé da bola já anda com fina panu na mão lá era então a coração bola ali a lusa coração a lava com melela a tani mela a então com o ganhar o pelo a que cove a tiver lesa com as coisas com chapéu a combinada cas Costa de Marfim e quando ganha isso então com cena são funeta kuvea umelele markelo wa makan porale ba pimatla okura sa ba ishi renzela ene ka rutsonga ku porale tshela liya ka mali ya ka Eloy Rom inga quarterage wa tla wa kura sa aku ini ke lwei agashila papole mpumaulu ndlwa tsa tloka nyema sa kamp fa kunye hlo ka pelwa tla wa Costa de Marfim ka rutsonga ku tshela ka ba man ka ba pelwa tla wa kura sa hi markelo wa makan porale wa kura sa hi bakuma mpapela li xa tloka tshela tshela liya ka Jugen Gary ba zama ku huma ba sinza vete markelo wa huma ka porale ene Locadia apa bola ka se tshela ka fofana fofana wa Costa de Marfim apeta bola tele mapelele ya xinene akule ntwili ya ka mani liya ka mpelo pere akuyini la eno pere asinza veta kwini la kumeka ka mani kumeka ka mpelo inga ku Ibrahim Sangore akuyini ka sinza veta siniana ndivela ndzato ku mesa kampu bathelisa bola li tlela ndzako ka mapelele ya vone manikelo anga ta mani bola la yana mpelo wa Costa de Marfim apeta bola xa ntlangu swinene liya ka mani liya ka oper opera ku le ntwini liya ka mani liya ka geladue geladue ya ku yini a sinza veta pambeni va zama ku hlantswela layana hi vapeli va kurasawu va zama ku pfala va teki bola vapeli va kurasawu hi markelwe i Junior Gary mpeli lweyi wa kurasawu va mi tekelile hi vapeli va Costa de Marfim va mpela sini ya ka meyo kampu hi lumbaka kurasawu vapeli va Costa de Marfim i ntlangu wa kwavo se va ni majuvani ngopfu swinene a va se na jaha ngopfu swinene hi markelwe a humaka mpeli wa Costa de Marfim apeta bola xa ntlangu swinene kumeka ka mani kumeka ka mpeliwe i Sangi Ibrahim mshana Ibrahim Sangre apeta bola xa ntlangu swinene va ta famba laya vapeli va ntlangu wa Costa de Marfim a va tlhela ndzhaku layana ku bela opera opera ku le ntwini ya li sinza veta ndzhaku la kumeka ka dialo dialo a ku le ntwini ya li tlherisa ka mani ka opera va ta famba laya va tsuka nghoza ta famba Costa de Marfim a ni mukandlu layana wa ku vea sinza veta layana kasi a lahlile mapimu ni mongo layana ku vanga ni nchumu va huma vapeli va kurasawu va ntlwini ndzato humesa kampu ka meyo kampu yi lumbaka Costa de Marfim a hlantswa ku sungula a hlantswa wumbirhi layana a posela bola kasi a ka ra nchumu layana va huma vapeli va ntlawu wa Costa de Marfim a ku yini ke layana a ta sinza veta layana kasi va tsema vapeli va ntlawu wa kurasawu hi manikelo va tsemaka bola Junior Gary a ku le ntwini ya li peta hi xihantla ku swila kumeka ka mani obispo Junior Gary ya tlhela huma layana ya tlhela ka obispo va zama ku huma va tlhela va ndzhaku layana vapeli va ntlawu wa kurasawu va sindzisa layana a zama ku huma peli va kurasawu Grand Cirque Central ntlula ndzhato ku yimaisa kampu a ka mikampu yi lumbaka ntlawu wa Costa de Marfim nkarhi wutsonga ku ambi bola leyi akamukeliwa ku xa leyi amukeliwa layana mpeli wa ntlawu wa Costa de Marfim markelo wa humaka layana Ibrahim Sangre a ku yini ke layana sinza veta a ta huma ni bola layana va ka ndzhato ku yimaisa kampu ntlangu lowu se va ni xihantla wu se va na majuwana wu se na chavisa va huma layana emanikelo wa nga ni bola empelweyi geladue a ku yini ke layana a peta ka ntsindzelo kulukuma swinene nga Grand Cirque Central a ndluli ndzhato ku yimaisa kampu a ta ku yini a tlhelisa bola yi amukeliwa layana empelweyi ikosona a zama ku huma layana a peta hi xihantla ngopfu swinene va sini ya tlhelini lava belele ya swinene va zama ku huma vapeli va Costa de Marfim a va na xihantla mpela bola li na mani li na mpeli egeladue geladue a peta bola layana ka mpeli i oper va zama ku huma a kangela layana a ku na nchumu bola li tlhela liya ndzhaku ka mapelele ya vona va Costa de Marfim a va na xihantla mpela va susumeta layana mpeli wa Costa de Marfim mpwampepa swivonisisile nkarhi wa ku enela va susumeti layana boni angian boni a peta bola xa ntlangu swinene a ta ku yini ke layana mpeli wa ntlangu wa Costa de Marfim layana yi frankesie a peta bola va zama ku hlantswela layana a hlantswa a zama ku yini a peta ku na mambirhi manharhu a a nga ta ndlula layana va teki vapeli va kurasawu va teka bola mpeli wa Costa de Marfim kolo

0: la kusuhani ka ndzhato ka yimasa kampu hi tlhela mabelela xipapa va zama ku tlhelela ndzhaku a lunghisa koswona ku yini a li tlhelisa laya ka bele hi Ibrahim va zama ku huma va teka mabele va kurasawu va ndlula ndzhato ka yimasa kampu va famba laya emarikelweyi wa kurasawu va mi tekeleli hi mupeli xonge loyi a nga zama ku huma koshet marfi a zama ku lulamisa ntlangu laya a nga na xihatla belela ndzhaku a nga chovhi pambeni kambe kurasawu hi lweyi a nga ni sinku wa madifeza layana hi nga va xin'we lexi endlaku koshet marfi a nga tshuneli a lava ku na yena ku jumela va huma laya vabeli va ntlangu wa koshet marfi hi tlhela mabelele ya xinene ta ku yini ke layana a peta bola lexi endlaku ngopfu swinene va ndluli ndzhato ku yimayisa kampu va ka makeupu yi lumba ka mani yi lumba ka kurasawu hi kosona loyi a nga huma layana kasi nkarhi wutsongo se swilumba va mani swilumba vabeli va ntlangu wa kurasawu veka bola ka xifuva layana mani lweyi i bakuma va kuma ku lentwi ndlula ndzhato ku yimayisa kampu va ta famba leyi a banuna mun'we wa kostad marfi kasi layana va lisaku ni xikhatiso henhleni ka mbeli wa ntlawa wa kurasawu a kostad marfi leswi va vulaka swona mpompepo hinkwaswo a huma laya yena ikela doe a ku lentwi ya lihlelisela ya ka mani ya ka kosona kosona lisindzisa va yeta pambeli kumbe ka opere va ta ku yini ke laya yena va ta zama ku huma va ndlula ndzhato ka yimayisa kampu hi tlhelo ya mabelele ya xinene ya peta bola laya yena va ta famba hi marikelo a fambaka laya yena mpeli loyi ntlawa wa kostad marfi ani vambirhi vanharhu a nga ta huma nicolas pepi laya yena va teki vabeli va kurasawu va zama ku pfala va pfulile mpela vabeli va kurasawu wa mpepa le ku ni xikatiso henhleni ka mpelo wa kurasawu mparr xoko hinkwaswo ta lumba mapelo wa ntlawa wa kurasawu hi marikelo a nga zama ku hlantswela yi ya ni diamonds a pfala layana kasi hi marikelo wa humaka mpelo wa kurasawu sinku wa matifeza kurasawu a nga na wona layana a ta ku yini ke layana i mpeli wa kostad marfi loyi a zamaka ku huma layana hinkwaswo swa a lumba kostad marfi va famba layana marikelo va fambaka laya kosona liya ka fofana ku lentwi liya ka diamond layana ku lentwi a lisindza veta pambeni la ku kumeka ka mani kumeka ka opere hi tlhela hi tlhelweni la kumeka ka mani kumeka kosona hi tlhela mapeleli ya xinene a famba laya liya ka opere ya ku yini a ku lentwi a li peta pambeni la ku kumeka ka mani kumeka ka frank kesi cap town va famba laya vabeli marikelweyi wa ntlawa kostad marfi a pamuna mun'wa kurasawu layana ya ka mani liya ka diamond va le ku ni xikhatisi laya vukutumi nuna mun'we layana wa kurasawu va xembile bola layana a suluvanya layana a mi xembile bola layana a suluvanya imanikelo ya nga huma layana i Amad Diallo wa suluvanya layana mpelo wa ntlawa wa kurasawu hinkwaswo lumba mani ta chukisisa swaku swi lumba mani ke wa ha hlaleliwa layana mubeli kasi nkarhi lowu wa Vino Antonio i nkarhi wa kuve ku phuziwa mati a ntlangu wu nyimanyana hi xipimo xa un minutu a yi tivi kumbe ka ntlangu lowun'wana vino matshamele hi wa ya kona ke
1: bom ku beliwa 24 minuti ka hi un'weun ka magermany ni ntlawa wa tiko ecuador a mi chuosena kulori nicolau ku na n'wina munhu wa mati na hi tivisa makunu mihandzu ni matshamela ya tabela classificativa ka grupu leyi ka xikatilechi mitlawa ya ecuador ni magermany yi cyanaku hi xigolo cin'we alemanya i na ni 7 wa tipontu ka xikatilechi hikuva loko swo valisi leswi yi ta va ya humelela makati mambirhi yin'we mahlweni ka kurasawu gawumbirhi mahlweni ka ntlawa wa cote d'ivoire kutani kostad marfi ni empati leyi akawumbirhi ku ta ve ni ntlawa wa kostad marfi ni 6 wa tipontu hikuva na wona wu humelele kumbirhi wa humelela ka xikatilechi mahlweni ka kurasawu wu bili ecuador wu biwa hi magermany ecuador yona yi ta ve yi vala mapalisana lawa ni 4 wa tipontu nikuwa ye chene na Curaçao maibiwa ma German ne ibwa Cote d'Ivoire ye chana nikawa watiku ga German loko rug mesalesh anga skota kuhunza enao Ecuador ayaka chuma nchigava hile rakuini mwingise tikuwa aka chigava chila nzela kuhunza amika wale itu gumesa ka mandau mambiri ya kusangula ka Tokit Group kuwea kulangiwa ad oitu wa mika wa mkale ya dozi itu wei gumesa mapalisana la wa first group aka wanda waga unaru makunu kuna ni oitu wa terceiro classificado watu hunza aku ya kachungwa nchigava afimbele kwa la kaini tukonta tuma hiyo luku amikakanu katokit grupu I valili au kwa tisile jikubelu waku ultima jornada katika atletika grupu li ya Alemanya Costa do Marfim Ecuador na Curaçao ainda nem 22:26 katika atleti kubelu waku 26 minutos ka Ecuador e Alemanha cai 1-1 Anzulou vai vuna na cota de Colômbia África ele já com o secretário Itamo a Cutibaça Tingera da Costa do Marfim aí teve na Colômbia Nicolau custa ver também se que ele leio casi com a matango e a secando Guatemala cá o seu ganha muito na rádio Moçambique
0: 25 minutos pelo arca matango ele lá se malula meca com vem pela que estava com sanguíneo a Xengue lixe Eta kushenga shau mbiri kashenga sha kusungula kusasusu impera kufanya kuwe ku ni shenga shana mune wa shenga ulabla kashenga sha kusungula yawe ipaka ati kuwe kupuzwa mati abili sungula kanga itinkari mpane wama lava umaka mpela wabili mantawa kosa tmarfi mani kalu umaka mpola laena mbelwe dialo apeta pola shantongo sinene siniena kumeka kamane kumeka ka mbele diamante mas é mau com uma leva tanto ela lena ele é a diamante diamante a colin trisha anta com os nenes ele come a queen ele come a minengueria frank que singa capital vai ser ele a camani vai ser uma pelo anta o coração a ser milho pelo coração o man que lhe é uma que lhe é share floors a o man pola lena casfateca vai pelo anta o costa de marfim já anta com os nenes vai uma lena vai tulançar com essa campo faca me campo a voar em tulili lena ada sinzi salena man que lhe é pelo costa de marfim apeta bola aí Frank KC capitão de tal ali a camalia que coço na com intenção então com o nene de aca mobile diamante diamante apeta cá o per mas é maco uma lana lindolins a troco em essa campo costa do marfim apeta bola aí então com o nene 27 minutos pelo aca agüinho muito na cartão com o pozoma timan que lua uma cala é coço na com intenção de tal ali a camalia que diamante diamante com intenção de aca mani de aca Kasi o perdo ya umesa kapole ya ka mupeli Frank Keser vasama ku uma lana vapeli vanta wa kosha tumarfin e markelo wa uma kala ya ta sinza veta lana ngashi kotanga kuwa kona bola vatsema vapeli vanta wa kosha wa Curaçao kasi wa kumiri kona e markelo e anga uma lana e diamonds akumiri kona kona ya kusungula ya ntangulu Adalo namsa bola lweni ya diamonds ah uma chanta ngosnena peta kana kulorena masama ku uma lana batsama pelo Curaçao enquanto flores so ku kutachuma tra bola kulumba kanta wa costa do marfim avana chanta ya diamonds os makatlene kasi ali tsikela lana kana kulori emvutsanga kahle ba huma ba xianta ngopfuneli ba pelwa kosha tuma rifini ba tlhela ndzaku layana emarikelwa nga bola layana e mubeli lwei e mubeli Amad Diallo asama ku huma layana ba tsema ba pelwa ntlo wa Curaçao akuyini ke layana pelwa Curaçao patiliza yeche layana mubeli lwei lokadia ba teka bola ba pelwa ntlo wa kosha tuma rifini ah petiri layana kasava kumananga emabulu layana uma pelo anta wa Curaçao an van birvanar apeta santa gofsne la kumeka kamane kumeka ka lokadia akulintwe shanta gofsne li aka bakuna bakuna kuyini akhona lana kasi bola li luza senyana kona ya umbiri kasi le lumba kurasao kan tlangulo batalondza shikati susha kona laya ne manikelo anga ta faba le bakuna aluki msisi ati tsubanyana laya na hlahlantsaku ye bakuna lo anga ta londza shikati sna de bakuna bakuna e Leandro bakuna e bakuna kasi le Leandro e va bakuna enkwavo ve Leandro bakuna akuyini ke layana kune ku chovachovana layana tlakusa voko apa bola Leandro bakuya enhloko vapeli va ntlawu wa Concert Marfin swa hatlhela swa ka Leandro bakuna bola liya lusa va cukumetela bola cukumetela bola Leandro bakuna layana liya patlhela banuna mun'we wa Concert Marfin va zava ku li cukisisa layana ku ve li nga hume Leandro bakuna kombela ku pfunisiwa layana hi mani hi makwerhu bakuna bakuna lweyi na yena a li teka bola ku va cukumetela a va na xihatla ku ta famba mani layana a teka bola ku va cukumetela empeli lweyi Shirley Flores yena a nga ta famba a cukumetela bola tlakusa voko layena tlhela mapeleli ya xibaba a cukumetela bakunya nhloko mapeli wa Concert Marfin fofana kwela xitenze xa ku sungula xa vumbirhi kamukela bola a vuya ta ku matla laha hansi wa konya wa Sulvanya wakonya wa Sulvanya layana kasi hinkwaswo swi vula leswaku ku lava ku hlaleliwa fofana ka ntlangu lowu umanikelo loyi a nga ta nyimeka layana ya cukisisa a ku hlaleliwa loku ka fofana swihinkwaswo ndlhuli 31 minutos Concert Marfin 0 Curaçao va huma layana mapeli lava ntlawu wa Concert Marfin fofana liya ku nyiwa enhloko mpeli wa ntlawu wa Curaçao hi nkarhi wutsongo ku swa lumba mpeli wa Concert Marfin i geladialowa a zama ku huma layana kasi hinkwaswo vula leswaku ku ta cukumetela bola ku lumbaka Curaçao Curaçao i Concert Marfin geladialo cukumetela bola siya ntlangu wa swinene laya va ta huma laya vapeli va ntlangu wa Concert Marfin layena a ta sindzisa kasi ya tsema bola mpeli wa Curaçao ku ve ku cukumeteliwa hi vapeli va ntlangu wa Concert Marfin 32 minuti xipeliwaka tlhela mapele ya le mani a nga ta famba laya cukumetela bola geladialo a ta ku yini ke layana ta lulama a tsutsuma a teka bola va mikwela swaku a ve ni xihatla mpela 32 minuti xipeliwaka a teka bola lisingarhela a teka bola veka xikosini a kombela ku pfunisiwa layena a cukumetela xiya ntlangu wa swinene apa bola Nicolas Pepe a li tlhelisa ka mani ka mupeli geladialo a huma geladialo a peta ka mani ka kosona kosona ku yini a kandzandzelo kulukuma swinene va zama ku tlima mikolo vapeli va Curaçao a tlherisa bola liya ka fofana fofana ku liyini a ku lentswini hi xihatla ngopfu swinene liya ka kosona kosona ku yini a peta bola xihatla ngopfu swinene liya kwini liya la kumeka ka mani kumeka ka mpeli i amadialo a va zama ku huma kasi nkarhi wutsongo hinkwaswo ku tsema mani ku tsema mpeli lweyi wa Curaçao Leandro bakuna kaptao xihatla ngopfu swinene ku huma mani layena ku ta huma vapeli va ntlawu wa Concert Marfin Concert Marfin a pela ndzhaku mpela kosona kosona a peta ka wuperi va ku yini ke layana va ta huma vapeli va ntlawu wa Concert Marfin a ntlhula tsandza ku mayisa kampu va zama ku hlantswela layana a peta siniyana u kumbaka ka mani u kumbaka ka wuperi a sindza veta phambeni va tlanga amastyle amatoki layana va na xihatla kosona kasi kosona hi swoswi ko lingana kosona kosona a peta bola xiyantlangu swinene liya ka mupeli geladoe va huma layana liya ka kosona xihatla ngopfu swinene va ta zama ku hlantswela layena manikelo a nga ta famba layena mupeli wa ntlawu wa Concert Marfin a hlantswa ku sungula peta sine va tsema vapeli wa ntlawu wa Curaçao va sindzisa vapeli wa ntlawu wa Concert Marfin liya ka mani liya ka mupeli amadialo a peta bola la kumeka ka mani ya mdeoment va zama ku sindzisa layana va khava mpeli wa Curaçao mpampepa le ku ni xizathu layana henhleni ka mupeli shanke vale ku xizathu ehleni ka mbele xonke la yena a zama ku huma la yena vale Pepe Nicolas Pepe a nghenile la yena ma nghenele ya ku biha ehleni ka mbele xonke wa sulvanya la yena a ta ku yini ke la yena va ta londza xikatiso va bele va curação va ta lulamisa laya mpa Pepo a ta chunsa layana Nicolas Pepe ingaku ku ni nchumu xo ka xi nga tshamiseka ka ben ka swifambo swa yena layana swi fanela ku ve ku cinciwa mabots va famba laya va bele va ntlawa wa koxa tibarfin a ta ku yini ke layana ta kona emanike lweyi a humaka layana a va ha twisisananga mabulo a ta sindzisa layana mpeli wa curação ku ve a human bola layana kasi ya pfaliwa layana mpeli lweyi wa ntlawa wa costa de marfin boni a zama ku huma kasi swi tlhela swa ka costa de marfin a va na xihatla mpeli wa costa de marfin 35 minuti beliwaka a ta lulama layana i mupeli kosona ku li ntswin liya ka mani liya ka Ibrahim Ibrahim a ku yini apa bola hi xihatla ngopfu swinene konda tlhelweni liya yela mabele liya xibaba va huma la yena emanikeli wa nga ni bola lweyi Frankese Capitan a ku le ntswi ya peta hi xihatla ngopfu swinene laha kumeka ka mani ku kumeka ka mupeli Geladiole va chova la yena mpeli wa ntlawa wa Costa de Marfin va chova la yena Madi Diallo vula swa ku ku ni xikatiso layana mpa Pepo ale hinkwaswo swi ta lumba Costa de Marfin. Radio Mosambique mapodcast na nyambani ka retisa leti yalanaka ni ta mintlangu tisambiri nyamuntlha kari yaleketa Costa de Marfin xikan'we ni curação mani ka nga ta lota xikatiso layana empeli lweyi a Madi Diallo a lamisa bola ku ni mugoqo layana vapeli va curação mpela va pfalile hi ku helela layana a ba bola va zama ku ya nhloko layana va ta sindzisa va sindzisa laya ka swibola a li tekanga mpfumawulo wa ku yini layana la tamukeliwa hi mpeli lweyi Eloy Rom inga mkomeli wa curação vakhuzeli va curação layana hi lava ke va nga karhi va tlakula ntlangu hi lwi mpeli wa Costa de Marfin wa famba la Costa de Marfin a nga fikanga la ku hetisela kambe kani a mukhantlu layena wako va ta kuma bola layena emanikeli a fambaka laya Nicolas Pepe ku le ntwini ya lipeta xianta ku pfunela kumaka ka mani kumaka ka mbeli lweyi i Frank Kesi a li tlherisa liya ka mani layena liya ka Pepi va ku le ntwini xianta ngopfu swinene va zama ku yini ku lunghisa ntlangu layena a zama ku pfala curação a va na xihatla vapeli wa Costa de Marfin ntlangu wa ku nonoka ngopfu swinene ntlangu wa ku nonoka hi ntamu swinene na tsema swa ku jima mundiyala a sungula ntlangu lowu peliwa ma strategia u nonokile kambe u ni handzu mpela Costa de Marfin 0 curação 37 minuti peliwaka va huma laya vapeli va ntlawa wa curação katsintsa loku kuma swinene va ta bola emanikeli wa humaka lweyena Sher Flores a peta bola xiendla lunene laya kumeka ka mani kumeka ka mbeli lweyi i Juvier Garry a li tlhelisa ndzhaku laya kumeka ka mani u bispo wa ku yini layena a sindza veta phambeni va ta famba mani ku famba bakuna a nga ha fikanga ku rhanga vabeli va Costa de Marfin va huma ni bola xiendla ngopfu swinene emanikeli lweyi a nga huma layena i mupeli wa lwisanaka ni mambirhi vanharhu va curação bola liya kumbiwa hi layena mupeli wa curação ku fanela ku cumatela bola ku lumaka Costa de Marfin i mupeli lweyi Ange Bonin wa Costa de Marfin a nga zama ku huma layena a ta ku yini ke layena va ta cumatela bola vapeli va ntlawa wa Costa de Marfin a cumatela bola xa ni ta ngopfu swinene ni kunye vapeli va curação i mbilu mpela a ku yini ke layena a ta huma layena mupeli wa curação kasi hinkarhi wutsongo kusa a dlula tsatwanga va yisakampa posini na kulori wa yena layena a swi ya ka xonga a nga fikanga va sindzisa vapeli wa curação va kantsindzi la ku chavisa ngopfu swinene a ta mabobola layena a koka xibalakatsa layena xonge ni ndlula etlhelweni xonge a koka xibalakatsa layena bola ndzo etlelweni ka mapalisa ma khomeliwake fofana ainda be un'wandlula nghozi xonge akwini lena koki xibalakaza kambe ha swi fikanga bola la baliza lumbaka ntlawa costa di marfin ata kwini ke lena fofana fofana ganxa ba bola mpfumawulo ligunyiwa enhloko lele empelweni wa ntlawa costa di marfin kufula ku cukumetela bola ku lumbaka ntlawa wa curação ata kwini lena mpeliwaka ntlawa wa costa di marfin a huma exa ntlo ngopfu swinene manlei Ibrahim Ibrahim apeta bola sina kumeka ka operi va ta kuyini ke layana va zama ku tlanganyana layana bola lina mali la kosona kosona ku le ntswini lingena ka geladoe geladoe ya tlhelisaka kosona kosona ku le ntswini liya ka mali ya ka Ibrahim Ibrahim a tlhelisela ka fofana fofana ku le ntswini lingena kwini lingena pambeni la kumeka ka mani Ibrahim va famba lava beli va ntlawa wa costa di marfin va ndlela ndzeto va humesa kampo va peta sini ya pambeni la kumeka ka mani u kumeka ka mbeli lweyi ya midiamont kasi rikhelana ndzhaku ya ka mani liya ka mobeli Ibrahim Ibrahim a petaka kosana kosana ku le ntswini a kuyini kosana a kangela layana liya ka mani liya ka mbeli lweyi i operi va zama ku famba layana va tsema vabeli va ntlawa curação nkarhi wutsongo swa swi tlhela ka mani swa ka costa di marfin a kuyini costa di marfin a peta bola layana u kumeka ka mani u kumeka ya midiamont a liya ka mani ka mobeli frank kesi i kapta wa ntlawa costa di marfin va ku le ntswini liya ka mani liya ka amadialo va sindzaveta layana va sindzaveta zama ku famba layana alipeta ta peta bola xiendla ngopfu swinene kasi swi na mpfumawulo ku helela 41 minuti xibeliwaka un costa di marfin zer curação kasi ku vula swaku bola la khona lumbaka ntlawa wa costa di marfin va ta lulama layana rum quartaredges a pinyela xipankaninyana layana kuve a konye tibolo ku lula ku sungula lumbaka costa di marfin a ta kuyini ke layana mpeli lweyi wa ntlawa wa costa di marfin yam diamont abi bola va tsema va ntlawa wa curação a kuyini layana liya ka xonge xonge a nga lava ku mpfunisa kambe ba majuvani a li kumeli bola xonge a gaxa a kuyini ke layana ni vambirhi vanharhu a li peta phakatla kumeka ka mani kumeka ka komersiani a kuyini ke layana a swi na mpfumawulo bola liya lusi bone wa sulvanya wa sulvanya bone wa costa di marfin layana ku saa lwisana ni mopeli leandro bakuna a lwisana ni mopeli leandro bakuna bola li ni vapeli va curação i va likaliwa maka tibola layana mpeli lweyi juvier gari a peta bola xiendla ngopfu swinene lepambeni la kumeka ka mani kumeka ka sherley va ku le ntswini layana a va na xihantla laya mani la mpeli lweyi juvier gari a ta kuyini ke layana a ba bola hi mpfumawulo ndlela ndzeta va humesa kampe kambe li kumiwa hi mani li kumiwa hi mopeli lweyi i forville a peta bola layana kasi va le va khavile xonge wa ntlawa wa curação hinkwaswo swi lumba mani swi lumba mbeli wa ntlawa wa curação a famba layana kesie kapitan wa ntlawa wa costa di marfin ya khala linada ku na xikhatiso layana va huma vabeli va curação 43 minutos bola lina mani lila juvier gari juvier gari ya ku le ntswini a li peta ka mani ka bakuna bakuna a zama ku ya ka leyo kalta ku yini a bola liya bam tlelweni ka mikoka ya khomeliwaka hi fofana wa karateka layana Leandro Bakuna wa ntlawa wa curação a zama ku yini ke layana a ku huma va ta ku yini ke layana beli va ntlawa wa costa di marfin va huma ni bola 43 minutos xibeliwaka u nga li kala mpela tawula leyi mu dompepo a nga ta va tlakusa kumbe a engetela yona kambe ya tshemba leswaku 4-5 minutos kusa ntlangu a wu nyimanga ngopfu swinene va huma lava beli va ntlawa wa costa di marfin manikeli wa nga ta huma ni bola Ibrahim peta pola lena se ntango swinene lana tlhelela ku ka madialo ba ku yinkele ba pele ba sa ku sinza veta lena ku ranga mani ku ranga lwe frankese captain a papola paula le chopa le pambene kambe lena sa ku ma hope kambe pola le fikanga ba sinzisa le ba pele ba ntla ku rasao a papola se renze ka sa swi kolomo e mankelwa o makan pola lwe bakuna Bakuna makwenu wa Leandro Bakuna yo vule ku sibongo so swa swinwe ata kuyini ke leva pelena vula ku chumatela bola ku lomba kantla wa Costa de Marfim gela doe a kuyina teka bola ta veka xikosi lele tlhela ya mabelele ata kuyini ke lana a chumatela bola ka sile a gunyiwa mbelo wa kurasao 4 minutos 4 minutos leia engeteluaka ba uma leva pele man que lo angato man por alena ba pele ba costas marfim ku tsama pele ba coração por ali só ku e bola fala ku chumeteli wa aquela tué wa costas marfim até que a bola vai cascocine a chumetela leana ba famba leva pele ba costas marfim bola de tuetelueni que é uma palha de uma comela o aca herrum ata cuin que lena cuin que teluê 4 minutos e pelile 45 minutos ata cuin que lena em pele o antaoa coração rum ni bola ata cu savo com ata nimeca lena toquem quaso sa nkuma sinceto a papola xa ntlangu wa swinene ku tlula vamani laha ku tlulanga munhu lava yo kanga va ntsena kasi ligama ka xifuva xa mobeli bakuna wa kurasao a ku yini ke layana tshama ku huma va khavile layana mbampepa swi vondzisile a ku parro jogo hinkwaswo lomba vabeli va ntlawa wa kurasao pela xipimo xa un minuto ka leta 4 mbampepa yi engeteleke tona ai mani ke lwa nga famba layana i Leandro Bakuna lweyi vakhala la vabeli va ntlawa wa Costa de Marfim e man que lo angata o man pola lena e mobeli Leandro Bakuna e ena lo avonsiwa ka swanga o ma pola sparadas a pa pola Leandro Bakuna va ku yini ke lena va ranga va pelo a Costa de Marfim va tsema le xa ntango swinene a sintisa lena mpelo a Costa de Marfim va hetsela nkosi va hume xa ntango swinene ka sinkarhi wutsongo sa ku tsema va pelo va ntlawa kurasao kambe campo so swi kulomba ka ntlawa wa Costa de Marfim wa famba Leandro Bakuna mupfaleni lweyo a tikomba nga karhata ngopfu swinene a peta bola etlhelweni hi xihantla ngopfu swinene kumbaka ka mani kumbaka ka mbelo lexi wa nga tshama ku famba layana va ta sindzisa vabelo wa kurasao va ta khona va kandzendzela ku chavisa ngopfu swinene a ta famba layana i xonge ku yini a ni wa ku sungula a mi hlantswile a mi nyika xibakidani a ta peta layana xihantla ngopfu swinene paxi palakatsa va sindzisa layana ku famba mani Bakuna va kuma bola la kona vazama ku jumela vabeli va kurasao a veka bola khonena ku tshunela sene va huma layana vabeli va ntlawa wa kurasao ku sa ingaku ikhona leyi va lava ku londzaku hi xihantla ngopfu swinene layana KC kaputani wa ntlawa wa Costa de Marfim a tshama ku lulama layana Bakuna a ku yini Bakuna a papole mpfumawulu va tsema laya vabeli va kurasao ainda ben kasi swi vula swa ku a le khona lin'wana le lombaka a ntlawa wa kurasao ku sa swi vula swa ku ku ni mpelo wa Costa de Marfim lweyi a kumbeke layana va huma layana Bakuna a tsema mpelo wa Costa de Marfim layana fanele ku cumetela bola ku lombaka ntlawa wa kurasao 3 minutos yi peliwaka ku chuta ntsena hafu nyana wa masegundo kumbe ku helisa ntlangu lowu wa ku sungula kumbexaka xiyengele xa ku sungula lana Costa de Marfim a humelelaka mahlweni ka kurasao i mankelo a tekaka bola ku va a cikumetela layana mpelo e Javier Garri a cikumetela bola xi endla ngopfu swinene layana va gunya vabeli va ntlawa wa Costa de Marfim va hetisela nkosi kasi va ku yini ke layana va famba layana vabeli va kurasao a ku yini ke bola tlhelelaka rum kwartarete wa ntlawa wa kurasao a va na xihantla mpela 3 minutos na 52 minutos ka leta 4 tiyingetiluweke mpompepo valikale mpela swi tava swi chipa a ku yini ke layana va kha va mbelo wa ntlawa wa Costa de Marfim Pepe Nicolas Pepe wa Sulvanya layana ya tsemba leso ka kana swinwani leswi nga ta endleka lana loko angele ko antlango ku fisa xengisa ku sungula xi nyima ka tsongo Markelo ya nga ta huma layana ka hlaleliwa nkaya Nicolas Pepe pela elwe a pfuka ka layana kasi ufukana mulowu Avelino Antonio xengisa ku sungula xigemeta layana hi nkatsakanyo hi nga vula leswaku Costa de Marfim loyi a ngheneke ka ntlangu lowu na navela ku ve a zama ku humelela a nga kombi majuvani makulukuma swinene a bela ntlangu lowu wa ku nonoka ngopfu swinene ya tshemba leswaku nga va mavonele ya mutlhokanyisi ku ve ni a ta kota ku kanganyisi la ku laveka kona vabeli va Curaçao Curaçao a nghena nani matimba ngopfu swinene na navela ku ve a nga endla xo karhi ya kona na navela ku ve a nga sindza veta siniyana ka mabalisa ya ntlawa wa Costa de Marfim lana ke a endlaka ku jumela loko hi cuka hi matshamelo ya kona Curaçao a nghena na tivonela ngopfu swinene lana ke a pfalaka ngopfu swinene a pfala hi 5 wa ma defense ku fana wa vabeli va le ndzhaku loko hi cuvuka hi nga vula leswaku i hansi lowu u fanelaka Costa de Marfim nakona loko eli hansi na wona u kumiwake hi Curaçao a hi ta vula leswaku naswona swa mfanela hikusa hinkwavo va tikombile ku ve eli lava va navelaka ku ve va endla xo karhi xikarhi ka ntsendzelo lowu wa kampo Mbom Pepo a hi nge vuli nchumu hi yena a endlile hinkwaswo leswi swi kumekeke henhleni ka yena ku ve a fambisa hi la ku lavekaka kona ntlangu lowu hi ta vuya ka xiyenge xa vumbirhi loko xi ta sungula kwala ka mintirho leyi ya Maputo Gaza na Inyambani sweswi hi tshikela xiyenge ni Avelino Antonio ni hinkwato yelanaka ni mastatistika ni hinkwato tin'wanyana tiyelanaka ni ta mintlangu leyi ya mundiyale ka xiyenge xa 2026 ribelile
1: bongile na kulori Nicolau Mukavel hi ta kumana ndzeni ka 10 minute na now hi ta nyika xikati mwingiset ku ve yanwa mati na hi chaya u change ku nga kale ta wuya ni man'wani matshangu ya mundial hi vitana Yemi Aladi wa lomutiku hombi Africa na koka hi mitlawa leya Africa yi nga lomuka mundial mishenye mutle yi cili khwatsi ni hungule gigigi ku nga tsakisa ga kula ku Morocco Africa Tsul katikati lexi Costa de Marfim va ni xitambu xa ku ya ka xigava xi landzelaku xa mabalisana lawa wuyani vanhu va tiko hombi Africa.

0: Não acho que como 23 horas ni 6 minutos já contei com a Macuno que ela é a comanda na Colori Nicolau que ela na Livalini lá Costa do Marfim lá o Gagliel Stambo já que a Chigava Chilanzela que Mundial lo na Colori Nicolau.
1: Kunene ya tlhele hlamula Avelino Antonio ku sungulile mpela xiyenge xa vumbirhi a mintlawa kumbexana Costa de Marfim a humesile Gerard Diole ku nghena Owali ka vundhawu bya yena. Ya tshemba leswaku a lava ku ve a tatana Hermers Faye a lava ku ve a engetela mpfumawulo wa ntlangu kasi Curaçao hi loyi a tlheriseke xileswi a humeseke xiswona eka xiyenge xa ku sungula. Kasi hi ta vula leswaku ntlangu hi lowu se wu beliwaka hi xipimo xa uminutu ka xiyenge xa vumbirhi va huma lava beli va ntlawa wa va huma vabeli va ntlawa wa Costa de Marfim manikelo humaka ni bola leya fofana fofana peta bola xi ntlaku kunele kumekaka mani kumekaka koswana va tshama ku sindza veta laya ne manikelo leya fumaka ni bola xi hantla swinene wa Costa de Marfim a peta phambeni hi manikelo ya mukelaka ya midiamo ya midiamo na ku yini nkarhi wutsongo ku tsema vabeli va ntlawa wa Curaçao va ku yini kele ya vabeli va ntlawa wa Curaçao laya yena va tshama ku kangela laya yena bola leya luza laya yena vula ku cukumetela bola ku lombaka ntlawa wa Curaçao ku salela banuna mun'we wa Costa de Marfim va huma vabeli va ntlawa wa Curaçao hi xihantla ka swinene laya yena peta bola hi layana kumeka ka mani kumeka ka xong xonga ku le mtwini hi xihantla ka swinene ri tlhela leya ka mali ya ka Jovigari Jovigari ya zama ku sindza veta a nga sindzula ntsena ku yisa kampo hi na mali na xong xonga ri tlherisa leya ndzhaku kumeka ka gari gari ya ku le mtwini leya ka mali ya ka mupeli oloy rom hi quarter reg roma ku le mtwini a zama ku peta sini ya pambeni ku tshela hi tlhelweni laa kumeka ka mani kumeka ko bispo o bispo a ku le mtwini a zama ku huma layana ku na nchumu va ta sindza veta layana ku va mbele kumeka Comernacio Comernacio a kulitsi va huma laya va sendela ntsena va yisa kapo Costa de Marfim anga woni ntlangu va mtlanga fika no meyo swoswi a peta bola laya na mbele wa ntlawa Curaçao va tshama ku humelela ku tsema xa ntlangu swinene mbele lwe I operi va huma laya na ata ku yini mbele wa Curaçao va ni bola va mbele wa ntlawa Curaçao va tshama ku londza va ta ntlangu loko famba vana ku famba xonga xonga pfipfiritela laya na mbele wa ntlawa wa Costa de Marfim mpampe pa swivonisisile ku paro jogo kunene ku salvisana laya na mbele lwe Ibrahim Sanger alusana laya na Ibrahim va huma va mbele wa ntlawa wa Costa de Marfim va ku yini ke laya na a peta bola sinya ndzhaku kumeka ka fofana fofana ka sa alfika ka fofana alfikile ka oper va ku yini ke laya na manikelo nga ta huma ni bola laya na eo wale kasi ri tlhela ri ya ndzhaku loko kumeka ka mani kumeka ka koswana va famba laya na va sindzisa vabeli wa ntlawa wa Costa de Marfim a ta peta laya na mbele wa Costa de Marfim i manikelwe i mupeli Amadi Diallo va tsema laya na ku sema mupeli wa ntlawa wa Curaçao a zama ku huma laya na bakuma bakuma cukumetela bola laya na va huma laya vabeli wa ntlawa wa Costa de Marfim ku ni xikhatisi laya na henhlele ka mbele wa ntlawa wa Costa de Marfim lokadia a endlele xikhatisi laya na henhlele ka mbele wa ntlawa wa Costa de Marfim va huma hi xihantla ka swinene vabela wa Costa de Marfim hi tlhela va mabela liya xinene a ndlela ndzhaku ka vayisa kapu li nghena kwini li nghena loko kumeka ka mani Frankesia ku le mtwini sindza veta ndzhaku si kumeka ka mani kumeka ka koswa na va tshama ku famba laya na va se huma nchumu laya na manikelo va ka ni bola laya na mpeli lweyi yamin diamond a ku le mtwini a li tsendzela phambeni kasi tlhelela ka liyamin diamond ha va li kota ku li londza vota nkarhi wunene cumetela mabeli va ntlawa wa Curaçao a cumetela ri ya ndzhaku laya na a ku famba mani laya na phambeni laya wa Costa de Marfim ku vaya ta lonzo vota ku na nchumu i manikelo wa humaka ni bola laya na vabeli wa ntlawa wa Curaçao a ku yini ke laya na mbele wa Curaçao a ndlula tsatwa ku vavayisa kapu laya na ku na nchumu a ta ku yini ke laya na a ta peta laya na kasi la ku kumeka ka mani u kumeka ka vabeli va ntlawa wa Curaçao i manikelo wa humaka mbele wa Costa de Marfim a ndlula ndzatwa ku vavayisa kapu laya na va ta sindzisa laya na manikelo wa nga ni bola laya na mbele wa ntlawa wa Costa de Marfim i boni a ku yini ke laya na a ta huma laya na a ba bola kona laya na a ta famba laya na mbele lweyi ya mdiamonda kasi a nga fikanga ku vuya kona hi laha ku lavekaka kona Kuta chikumetela bola. Mabelo vantawa wa Coração. E Markelo agora chikumetela bola layana. E Mabelo Brenet. A chikumetela bola layana Brenet layana. Ba uma layana ba tsema Mabelo vantawa wa Coração. Asita veta layana Markelo anga ta famba layana e Bubeli Bakuma. Antoine Sarokoma Sakapa, Sinzeva Tassinia Casa, Mapula Mavangako, and Apolla Lia Lusa, Sinia Pula Kuchumata, Apolla Kuchumata, Costa, Tim Marfim, 50 minutos de Peluaca, Costa de Marfim, Zero Coração. Até uma leva pele, Marquelo Gataman Polalena, Pelo Atal Costa de Marfim, Marquelo Gataman Polalena e Mopele Ibrahima, Casim Costa na Pele, Fofana, Fofana Gulentri, Chantango Finene. Alisin Tabeta la kumaka kamani kumaka oper oper rakulini liya kamani liya ka yam diamonds akulentwe yam diamond vatlanga matoki la era ni mbele Nicolas Pepe vahlahlantsako va huma vabeli vantla wa coach tmarfi vantla ntsa twanga vaisa kampa ka ntelo kulu mafinene la kumanta ka vona layana ka me kampu ilumbaka Coração a huma layana yam diamonds alba ishirenza layana kupisela ishirenza Ali kwa panyana tindleve nyina tlhalelian tsako la kumaka kamani kumaka ka kosana kosana ku lenti vakantsenze lokulu kuma sinene lehela Grand Circle Central Yamin Diamond andule le lehana ka backup le ulombaka Coração wafamba Yamin Diamond anwa birwa nara ahlantsela lehana atapeta lehela chuka ngoti atafamba lehana akangama akuyini chopa sparakatsa apa bola Sumanyani mpela Silavaku O Niku Chavaluku Ukumam Kandu Kesie Anim Kandu Leno Kove Babola Lena Aranga Ukangama Kase Aya Babola Sia Colom Captain Wantawakos at Marfin Avenum Kandu Kuvangayan Zisans Lo Bola La Corner Lumbagan Tawakos at Marfin Nicolas Pepe A Babola Lena Fama pelo Costa de Marfim, Lena, vacina fica. Curco Britana, Lena. Por ali a Kumbanuna Mungua. Coração. Cura Chikumetela Mabelo, vai estar o Costa de Marfim. Kessie. Aguin, Kessie, Chikumetela Bola, vai uma, leva pelo Costa de Marfim. Yamini, Diamond. Aguin, Lena, Santo Aksungula. Vai ter que a Mabelo, vai estar o Coração, Carutongo, Kusa. Achila Teca, Mabelo, vai estar o Costa de Marfim. Ba uma layana emarkelwa nga tawana pola layana pelo antla wa Costa de Marfim e operri operri ada chikwata la bola layana operri aguine pambeni nyana kanza tokwe vasa cap ka me camp klumba ka manu klumba ka Coração chikwata la bola operri va fama layana Mbappe pola layana vachovi kesi kambe Mbappe pala swi mahlweni afama

peni shongo ata famba pela coração chuka ngozi coração ata kuyini ke layana ata famba pa pa pa ndule henhla ka mabaliza ya fofana ndule henhla ka mabaliza ya fofana vakwata layana vakuzela coração ila vakeva jimela ka kuve vanga kuma shokare kunene loko a senzinyana katsonga a fofana a biwile layana koshet marfin a nga na xihantla endla ntlangu wa ku nonoka ngopfu swinene va ta famba laya vabeli marikelo va nga ta mabola laya na vabeli va ntlawu wa ecoração i marikelo va nga ta huma laya shell forfe a ku yini ke layana peta bola kasi ku rhanga vamani ku rhanga vabeli va ntlawu wa koshet marfin nkarhi wutsongo va tsema layana ku huma mani ku huma xonge wa coração xonge ku le ntwini a huma xa ntlangu ngopfu swinene na peta laa kumeka ka mani kumeka ka comercia a ku yini layana pambeni va ta famba chuka coração a ta ku yini a khonile a peta layana va tsema vabeli va ntlawu wa coshet marfin nkarhi wa ku enela va zama ku huma layana kasi nkarhi wutsongo kusa ku tsema mani ku tsema vabeli va ntlawu wa coração fanele ku cumetela bola ku lombaka ntlawu wa coshet marfin 55 minutos biliwaka Coshet Marfin 0 coração aguin que layana a chikwetla bola xa ntoko swinene ta famba layana peta bola xa ntoko swinene layana manke longa ta wan bola layana pelu ntlawa Coshet Marfin a hlehlela ndzako e manke lwe i mopele oper pago uma xa ntoko swinene peta pambeni la kumeka ka mani kumeka ka yamin diamonds a va swi kotanga ku lunghisa ntlangu layana i mubeli owale luyana nga zama ku huma fanele ku veke ku cukumetela bola kasi kwala libeliwa vabeli va ntlawu wa coração i marikeli wa humaka ni bola wa coração forville a peta siniyana ka obispo obispo a ku yini a ku le ntwi a nga se huma layana a huma hi xa ntlangu ngopfu swinene va ta sindzisa layana vabeli va coração va lunghisa ntlangu va belela ndzhaku va ndlula ndzi twa ku yini va sakampo va sindza veta phambeni ku tsema mani ku tsema vabeli va ntlawu wa Coshet Marfin 56 minuti beliwaka va khavile mbeli wa Coshet Marfin bompepas fontisile aliparro jogo va khavile owali layana wale ku nghena swoswi ka ntlangu lowu chuka Coshet Marfin wa famba Coshet Marfin i marikelo ya fikaka layana ya midia munda a nga ha fikanga va lunghisi ntlangu vabeli va Coshet Marfin va coração hi vula leswo va huma hi majuvani makulu kuma swinene a peta pambeni la kumeka ka brinet a ta ku yini ke layana ta kangela layana va chovile mpapepa ale a ku na nchumu a ku yi mahlweni chuka Coshet Marfin a huma peta ka keso ka kese kese a peta siniyana tlhelweni kumeka ka mani koso na a ku yini ke layana va ta zama ku sindzisa layana a kona mpelo wa Coshet Marfin va tsema vabeli wa ntlawu wa coração nkarhi wa ku enela pela ku cukumetela bola ku nga ta luma ntlawu wa Coshet Marfin wa huma Coshet Marfin xa ntlangu ngopfu swinene a peta kwini a peta la kumeka ka mani kumeka ka mpelo hi kesie kesie ya ku le ntswini a peta sini ya tlhelweni manikelo wa humaka ni bola lweyi i yan diamonds yan diamond a ku le ntswini a ri sindza vetela kumeka ka mani frankesie frankesie a zama ku huma siniyana a peta sini ya ndzhaku ku kumeka ka mani u kumeka ka mobeli bon va famba layana a ta sindzisa Coshet Marfin a peta pambeni i manikelo a fambaka layana i yan diamond yani diamond a ku yini a ku ntswini wa famba yani yani yani a nghenile layana va tsema vabeli va coração layana xa ntlangu ngopfu swinene a ta ku yini layana mpelo wa ntlawu wa coração a sindza veta siniyana la kumeka ka mani xonge xikipa 21 makatleni xonge lweyi mpela ngopfu swinene xonge ku yini a peti bola siniya kumeka ka obispo va ta famba layana va ntlawu wa coração i manikeli wa nga ta huma layana hi bret kumbexana li tlhela liya ka sofie gari a ku yini ke layana a lulamisa ntlangu a peta siniyana ka mobeli sherley Coshet Marfin a pfala mpela layana a ba bola layana a rhanga a tsema mpela wa Coshet Marfin i marikelo wa humaka layana hi ibrahim a zama ku yini ku ntsulukela layana li na mani bola li na mobeli Amadi Diallo

kuntwila yena maphele wa ntlawu kwasa malfia wa ntlawu ntlawu kumayisa kampu hi xihantla ngopfu swinene ku famba mani la yena ku famba operi opera petaka madi dialo ku pixela ka yan diamond va huma la yena a va na xihantla va sava ku jumela hi na mani yan diamond yan diamond a ku yini a li tlhelisa ka mupeli owali owali a ku yini a li peta la yena ka madi dialo a madi dialo a ku yini a li peta ka kosona kosona ku li ntwi a peta xihantla ngopfu swinene tlhelweni la ku kumeka ka mani ku kumeka ka ibrahim a ta famba layana va ta khona a se khona layana a tshama ku kangela a ni vambirhi vanharhu wa hlwela lweyi va ta za va pfala mpela va pfalile layana kunene leswi nga vula swona kambe a kumile ku ve li pfaliwa layana i mani ke loyi a humaka layana i gela dowe a ku yini ke layana a zava ku huma layana mapeta pola layana mapeli li va ntlawu wa costed marfin mani ke loyi a nga toma ni pola layana i opero pera ku yini na hlantswa layana ni vambirhi vanharhu a ta sindzaveta layana va khavile hi xonge bampepa le fanele ku cumetela bola va khavile owale kambe bampepa le fanele ku cumetela bola ku lomba ka ntlawu wa kurasawu ale ku fanele ku va u cumetela bola nkarhi lowu kurasawu na yena wa cinca ku huma komesiya ku nghena antonisi hi yena a nghenaka aka ndhawu la komesiya va huma la yena emanikelwe iyo room a ku li ntwi a peta tlhelweni laha u kumeka ka mani u kumeka ka mupeli gari ya ku li ntwi a nga na xihantla mpela a zama ku huma la yena i kurasawu loyi a zama ku huma 62 minuti xibeliwaka costed marfin 0 kurasawu swi pfuna costed marfin handzu lowu ku sa yi pati mpela ya musiza cuhuka kurasawu la yena ku rhanga fofana hi amukela bola ntswintswa layana a ta huma layana fofana hi xihantla ngopfu swinene a peta laya tlhelweni la kumeka ka mani kumeka ka galadway kosona a famba layana va tsema layana vapeli wa ntlawa wa costed marfin va huma hi xihantla ngopfu swinene va li dokola leya phambeni bola kasi ku rhanga mani ku rhanga vapeli va ntlawa wa kurasawu va li tlhelisa leya ndzhaku la kumeka ka room a nga na xihantla a ku nyetila ku sungula nyamuntlha ka mundial low ku li endliweke hi Nicolas Pepe a ta ku yini ke layana a ta huma mupeli wa ntlawu wa kurasawu kantse ndzelo ku kuma byinana ta bola nga grand cinco central va tsema vapeli wa ntlawu wa costed marfin mani kele va tsemaka bola la yena mpeli lweyi i operi a ku li ntwi ya ka mani liya ka yan diamond a ku li ntwi a li tlhelisa liya ka mani liya ka opera a ku li sindzisa phambeni la yana i mani kele wa fambaka la yena mpeli lweyi frank kese a ta peta seni ya tlelweni i mani kele wa sindzisaka a cuka costed marfin a ta famba laya ta kona a ta yini la yena a kangela a li tlhelisa ntsako va ta famba vapeli va costed marfin i mupeli ibrahim a ku li ntwi va ta famba cunga ngoti ra hava costed marfin ko ko ko